abana babikira Maria n'abalala bonna bakkiriza munyaffe biikira Maria. Esaawa eno tusooka tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku sapuli yaffe ey'obusaasizi. Esaala eno egenda kukulemberwamu Sita Maria Rose Zaalingerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu, mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza.

y'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwa emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukera.

Mwana mganzi watukutirira. Twebulirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Matayo omutwe gw'ekkumi n'omusanvu olunyiriri olusooka okutuuka ku

0: n'obutuukirivu nga bwe kyaliwo olubereberye nakaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akola essaakalamentu lya Ukalisitiya. Yesu, tuwa omukkiriza nti oli naffe mutabere na nkulu omwekereziya zaffe. Tuwa okwagala ennyo n'okujjumbira ng'okufuna omubiri gwo n'omusaayi gwo mu Ukalisitiya nga tusaanidde. Anti watugamba nti alya omubiri gwo era n'anywa omusaayi gwo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Yesu, sigala naffe bulijjo, kuba ggwe kkubo era ggwe bulamu. Tweyongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Luka 2:22 olunyiriri lw'14 okutuuka ku 20.
0: Naffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwobujje, oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.

0: Mukama abeere nammwe.
1: Naawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evangeri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yagamba abayigirizwa be nti, nga Kitange bw'anjagala nange bwe mbaagala bwe ntyo. Musigale nno mu mukwano. Bwe mukwata ebiragiro byange, mujja kusigala nga mbaagala, nga nze bwe nkwata bya Kitange ne nsigala nga njagala. Ebyo mbibagambye, essanyu lye nnina libeere ne mummwe, ate essanyu lyammwe lituukirire. Ekiragiro kyange kiikino, mwagalane nga ngaze bwe nabaagala. Tewali ayagala ng'oyo awaayo obulamu bwe okubeera mikwano gye. Bwe kasita munaakolanga bye mbalagira, munaaba mikwano gyange. Sikyabayita baddu, kubanga omuddu tamanyi mukama we by'akola. Mbayita mikwano gyange, kubanga byonna byonna bye nawulira eri Kitange nabibamanyisa. Si mwe mwalonda nze, wabula nze nalonda mmwe ne mbateekawo, mulyoke mugende mubale ebibala, ebibala byammwe bibeerere. Buli kyonna kye muli bamusabye Kitange mu linnya lyange alikibawa. Mbakuutirira kino, mwagalanenka. Ebigambo by'evangeri ya Mukama waffe Yesu Kristo awe bukomye.
1: Ayi Kristo, ogulumizibwe.
0: Mukama atukuutiridde, tusigale mukwano gwe. Olwaleero Kereziya nyaffe atuwadde olunaku olwa Matiyo omutuukirivu mutume. Yazaalibwa mu kitundu ye Judea. Matiya y'omu ku abo abagoberezi abaasooka okutambula ne Yesu Kristo omulokozi waffe. Era y'omu ku abo abaaliwo ne balabira ddala n'amaaso gaabwe ng'Omukama akolwa ebyewuunyo okutuukira ddala ku linnya ga Mukama waffe Yesu Kristo mu ggulu. Matiyo ono y'omu ku abo 72 abaatumibwa. Era batulaga nti Matiyo ye yadda mu bigere

0: Ella. ¿Eh?
1: Oh, no.
2: Kale dakika munane zakaita kusawe moyo kumachagona kurwalero chenda munyaka tonyesenya fama radio sapiencia enkuruze ya magezi nsula muziki nebye mizanyo kudachika zeso ze kugambye munange wasinzo kupango tuuliriza machama nunje tukakuagaliza webe linyo kubanga joli obuliriza ebintu bitambula bitia bili bitia munafe webe linyo kubanga joli we tulipe na echi tuchikina kubanga ateche domala wona woli kuna kuzo mweze na kuzo mwezi kuminanya mwezo kwa kutano maka bili ya bili mukaga na kuruwa kuna tukubusa kena tukwageza machama nunje na isagala grami the morning show Jimmy Jacobs ne kabasa ebintu tubikwata mo mostai de singo kuba enungi ne wakubadde wano kabaso osanza ningo jja baba wano muntu tagira osanza mvuka kola ko ya poti ayamba datya yasize wa ye banangi chintu chi ye eh kale Kaimba.
3: Kanuke kambi pinkanuke byemizanyo ku program sagala garamide mwetukutusiza ke byemizanyo byonna okweto lensiona okutandikira ku mupira oguwedde ogunatira okusambibwa n'ogunasambibwa emmotoka zempaka pikipiki zempaka ludo chess obugaali bw'empaka ekigwo okuwuga n'ebyemizanyo ebirala bingi mu kabbinkanuke byemizanyo
4: akabbinkanuke byemizanyo kakutuusibwako okusasulira ekintu kyonna ku momo okuli wansi w'5,000 kwa bwereere era nga y'ensonga endala lwaki okusasula ne momo kujja n'emiganyulwo ntoko okusinga okukozesa ensimbi enkalu kakati weeyambise momo app obunyige **#*#*#* okusasulira ekintu kyonna mu kifo kyonna obudde bwonna gula ebintu ebirala yongeramu amafuta kola shopping endala era yongera okuseevinga ago ge maanyi ga momo MTN momo eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda
2: kale watali kulonza lonza MTN nayo ekugamba ntifuna manyi ngo wangula ne momo buli muntu olino mukiso kuvaa nobukadde bwensimbi za Uganda 10 buli wiki nyiga star M5 ha shobako za momo apo kusasula okwe wolo boxiga ensimbi ne nkole ndalo zonna ku momo funo mukisa ogwo kuwangula joko mokoze za momo mikisa na manyi byo kuwangula byeyo ngire nkola nobukwa kulizo bigobedelwa momo erungamizwa bank enkuru eya Uganda kasera kakabinka no kebye mizanyo wetufunde bye mizanyo kuva mugwanga Uganda emitala wa mayanja ona ano manya arizati ebintu gabo byatambude katusubire nti we yagala munafe eyo josinzira kubanga ate owuliriza ebyo nabijja kutendera nayinga ayivani tukagaliza macha marunji wona woli wosinzira kubanga ate owuliriza radio sapiencia katusubire nti eyo joli ekintu okikwasaganya mu style singo kuba enunji nze Jimmy Jacobs JJ kabasawali kale no ulira kale no ulaba no chagize bulungi
5: mayinja wefuge wefuge twagala kola jeje oli ku mazuri
2: yogera ne gwanga
5: njogera ne gwanga
2: yogera ne gwanga likuli
5: ne gwanga limpulira okay mwasuze mtya basebo ne banyabo kama sajagala okubabuza ako mujebaleje mtu sake ngalo njagala okubuza ku mchala lwako ko Jozilini munange ntebe ngatusuze munziki za tukole tutia amasanyalazi buziwe na sawe munga gavako bwe tukano ku machanga atega komawo olusi bwe gatavako ku machanga gavako katukole tutia mchala munafe munange twalowoza nti kati engali lwako ko joku temu kintu amasanyalazi tegali damu kuvako nayo manyo okusula mu nziki za bwe tuti nga tulinga we twasulira mugiri emirembe gya tadoba
2: bambi
5: nze bade nfunye ekirowoozo
2: mu
5: kisanga kino ekipya sola batuwempe
2: baba gwe sola
5: batuwe ku sola omuntu ayakeko ku lwekyo
2: nayo ne okuwanika sola waggulu ng'emiti gy'amasanyalaze gyekuyita waggulu nakyo tekinyuma
5: ate ate biba byo biganye kubanga buli lwaggulu gavaako gatusuze bunzikiza
2: bakyatereeza
5: kakati olina okubanga olinawo engoye ezimalako wiiki nga tezigololwa
2: waliwo omukulu gwe nali njogera naye wa UEDCL n'agamba omanyi we twajjira mu kintu umemeeyo ebintu byali byayoneka bingi twasanga transifoma
5: nedda during umemezi time amasanyalaze tegavangako nga bwe kiri kati
2: mbu balina bye bagenda nabyo balina waya ze
5: baku. Ah,
2: ebintu ebimu byewunyisa ye nkadani ezo nakibuga amaze okubanga ate ayingirawo wasuzo otya ssebo
0: tuli mugamba mutya
2: naffe mwetuli nnyo bali bati eyo mukono
0: sibabi kyekiri ku mugukirira
2: okulayiza ababaka owa haki ebiri alaza amaanyi abange
0: sibalwanaganye
2: famire emweresa ababaka basatu minister muganda we ne muwala we abange bano mukisanga bagu
0: minister muganda we ne muwala we
2: kitegedde
0: ebyo birabika bya gundi eri
2: bakulaze wano hajati misa kabanda ngalayira wanise kuruhani wangi
0: ebyo byebyo byogambye bitekwa kuba bya mambuke eyo
2: ba mbaka Esther Anyakun
0: ha
2: yo
0: ezo
2: ne muwala we echala Elma yalayide kuchabavubuka
0: nze nkugambi ngogambi bibili na kuba mambo
2: mu mambo keyo
0: wano si changu cha kuba yitako basatu sebo tubasoboka
2: family ekitegeze yo family basobola kuwa mu family mune bawa munga basatu
0: Manti ni gundi.
2: Etoke.
0: Etoke.
2: Olugalo.
0: Olugalo. Kastaru wanga lugonda. Osobola okuba funza funza n'oba yitako. Manyi nachogera kuwa nolumu. Saba kenku fomu ya gamba. Na gamba anti kizibu nyo. Kizibu nyo oku ensi. Okubaamu demokrasi. Ya wachi ntu cha chari jeno.
2: Chawamu chono.
0: Kizibu nyo ensi okubaamu demokrasi. Nga obwavu bungi munsi nga mulimu obwavu bungi n'obutamanya nga bungi demokrasi tatera kubaamu
2: obutamanya
0: oli yawa kifaananyi simanyi kiri Uganda naye nze nkuwadde ekyo yo oli profesa yagamba nti kizibu nnyo ensi okubaamu demokrasi ng'obwavu bungi n'obutamanya bungi okiraba lwaki demokrasi nti omu omwavu tasobola kwesalirawo ye kikyayagala
5: basalirawo musalire
0: okiraba tovola banakalulunga katandika nga tetunafunayo olubayi lwa muwogo fenna omutuufu tuba tumumanyi luga nemu ku mulundi gundi onalebo gundi tatuyambye
2: nga tukimanyi bulungi
0: olaba era ku luno situgenda kumuzaayo genda okuyita mu kitundu ekimu gabuga ne mazima tatukoledde naye gye keeyongera
2: akalulu
0: akalulu
2: okunyenyitira
0: najja n'atuyitamu empita muja atuyitamu ebankulu
5: nera ganti akoze
0: aha abanengeri jabayitamu awo nabasula mu kabaibo rusa akebe okunywa kakati abantu nebatandiko ebyokunywa ebyolunaku olumu
2: bakyusa
0: okubabikisa biri ebibaddewo myaka etaano kati agenda n'alondo bayo ababadde bakubenyendere mu kyalo nga hamukulu gundi nakolibubi
2: alikusaidia
0: alikusaidia gundi era bebamu kuba mutembe tanaga nti yaani chalisi owe namaliga kakati akawunge zinda mazerali nagenda alaba chalisi na mkuza mumotoka
5: yagala
0: chi
2: chinyo
0: buzibu chi
2: nangkoze bintu
5: nena yeka yogela gambo
0: kakati chalisi bulijia gamba abantu nti enamaliga tolina chokoze yo agambo mkuna mga ahanzi sibi ogela angako kuba amanya kwa mga nti namaliga toko olugalo sirujja gonda akati olugira onalibo mukusibula Charles ngamuleka mwabiri Charles akera yachuse
2: ebigambo nga bichuse
0: okitegeera
2: balabyeko
0: akati bwekyo oli statement yeyo gye yakola kati nga nti waggulu eyo sibanyi nfuna y'abantu naye olw'okuba nti oluusi waleti abantu sibaba bulungi osobola okubayisaako ab'oluganda abasatu wewe oluganda ono bwajja kati ogambe kuliko abavubuka kitegeeza asobola okukwata abavubuka abe n'abandolinga mu mbeera ate ng'oli gwe yeesimbye naye aba talinaawo okiraba so kati akalulu ate bwe kaggwa wayitawo omwaka ogwo ne batandika oga kale olaba singa twalonda gundi
2: kale twali tuli ku gundi
0: era kakati ambaddamu mukubira essimu tandika otuyita ayitamu fe tujja kulonda webuzibu
2: webuzibu abanuupu abaagala ekyomubaka wa Kalangala baweze mukaaga
0: nga bangi
2: bangi
0: kuliko ooluganda lwe
2: sinamanya
0: kati awo awo kintu kidogo mukulu Nyanzi Kozi ya chifo wache mujamu.
2: Nyanze.
0: Kuchasaba
2: kunzi. Wachaba mukunzi.
5: Nyanze.
2: Wachari wo.
5: Nyanze wali mukunzi.
2: Ndoza kati. Oliga kati kati akola.
0: Nenda kale wakubanti abantu obomuntu baba ba obakumwagala obakuba ba mukoa bukoyi kubanga nze nabiwulirangeyo nalongo nga abyogera netoza byali byakubiya mukulu nyanzi mukwano gwange kuba bali nga bagamba mbu kale yasinga ngenyokola ki
5: okusagula
0: abalonzi sikusagula
2: kukunga
0: asikunga mbukale guli nga bwola baba
5: yasinga kuba muwoza
0: ne bali ndoza bawogera
5: bichamu bali yali abayo
0: yali tasoloza wo nga atembu asololeza mu kilo
5: mu half yavayo na agamba ino bujuliza abulete twali yajja
0: tolaba nenda longo te yagenda ne mba eneye tuulira ko nga longa ti yali saba soloza
5: na agamba ino bujuliza jena bo
0: kitufu atembu yali tasoloza mboka de tano mukanga
5: sireboye
0: galinga nyingi kukalo kusinga
5: byali
0: byanjwanjwa
2: kale katikiro ajaguze emyaka 10
0: era kwabo tekubula kaba ali mu basoroza kankubuli abo musambu we ngenda kuogera no mukuru leta wanonze mukubiri tulabanga tali mugwanga
5: nabye namere ngalangira kabanda
0: kabanda ki
5: one yasomye kiwandike kiraga anti Piero iyo jemu obwesigwe
2: Ngejeyo
5: buwagisi.
2: Na mera wajia kufira.
5: Era na ngambia
2: kufira. Wali wakumundi.
5: Ya mugambia guoli kusoloza busoloza. Kubanga uli mkwano guwa CDF. Mkuru ya joku isawo. Mpaka sente. Oh soloza na enze tonso. Bona.
2: Jaku msoloza.
5: Na mere.
2: Katiki la jaguze miaka 10 satunga kute damula. Na nagabi ya isemu.
0: Ayoge yoge.
2: Abe na kuero. Ababi
0: baba susa. Ambia chine isemu vyangu. Katiki yota isemu
2: vyangu. Sibi yangu na
0: muli okumuga mbanti yali
2: nayo bukulembeze bwe bubeera.

Etteeka lya Katonda okuviira ddala nga mwana muto era yali omu ku bagoberezi 72 Yesu be yaweerezanga okubuulira ekigambo kya Katonda. Matiya yalondebwa okudda mu kifo kya Yuda ow'e Kaliyota era yafuuka omu ku bayigirizwa ba Yesu era okudda mu kifo kya Yuda. Petro yategeeza nti omuntu okudda mu kifo kya Yuda alina okuba nga yaliwo okuva mu kubatiza kwa Yowaana Omubatiza okutuusa mu kiseera ky'amalinnya ga Yesu mu ggulu. Mu kaseera ako Matiya ne Yozefu be baalondebwa era ne bakubwako akalulu, abangi ne balonda Matiya. Ng'omutume, Matiya yali mujulizi ku kuyigiriza kwa Yesu, ebyamagero n'okuzuukira kwe. Kigambibwa nti yabuuliriranga ekigambo kya Katonda mu Buyudaaya, oluvannyuma n'agenda mu Ethiopia mu kitundu ekyayitibwanga Colchis kati emanyiddwa nga Georgia. Matiya yafa mu mwaka gwa 8 era kiteeberezebwa nti yakuba mayinja mu Yerusalemu. Yasiimibwa okuba omutuukirivu era Ekereziya Katolika yatongoza olunaku lw'okujjukirirako omutuukirivu Matiya ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1969. Omutuukirivu Matiya yawolereza abatamiivu, ababazzi, abatunzi b'engoye era gwe twekwata ku ssuubi. Matiya omutuukirivu, otusabire.

0: Kati nno kuyamba okuteekerateekera abalamazi ne bamanya bameka be bagenda okufumbira ekyemisana ate n'ekyenkya nga batuuse mu bifo we baba bawummulidde. Abalamazi okuva mu ssaza ly'e Masaka basimbula ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'okutaano buli mwaka era nga ku mulundi guno basuubira era okusimbula okuva ku lutikko ekitovu nga bagenda kusooka okusoma ekitambiro kya misa ekigenda okubasabira n'okubaagaliza olugendo olulungi okusobola okutambula. Era bano abalamazi basabiddwa okusooka okugenda mu malwaliro okwekebeza endwadde ezitali zimu omuli sukaali, pressure, okwewala okutaataaganyizibwa mu budde obw'okutambula ate ne bafuna ebizibu. Bano basabiddwa okwewala okutambula bokka na bokka. Tukuba bakizudde emyaka egizze gibaawo nga balamaga, waliwo parishes ezimu ezigaana okugoberera amateeka, bo ne batandika okutambula bokka mu budde obw'ekiro, ekintu ab'ebyokwerinda kye bagaana olw'ensonga nti bangi bafuna ebizibu nga bo tebategedde kuba baba bamanyi nti abalamazi batambudde kati bali mu kifo kino era bawummulidde wano. Nze Matilda Nabukalu okuva mu ssaza lino ery'e Masaka.
1: Eyo nga tuvuddeyo olunaku lw'eggulo ababaka ba paalamenti abalonde mu paalamenti y'12 we batandise okulayira era nga ababaka abawerera ddala 14 be bakubye ebirayiro byabwe okuweereza bannayuganda be bagenda okukiikirira ng'emikolo gino gigenda mu maaso wali ku ssetteeserezo. Mubamu ku bakubye ebirayiro mwabadde n'abadde ssaabaminisita mu gavumenti enkadde Robinah Nabbanja nga ye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kakumiro ono yeeyamye okulwanyisa obwavu mu bantu bakulembera ate n'enguzi kyokka era ne yeeyama okutumbula empeereza. Nabbanja era yeeyamye yeebazizza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okumuwa omukisa n'aweereza bannayuganda ate nga asobodde okuzimba obusobozi bwe mu by'obufuzi. Mu balala abaakubye ebirayiro byabwe olunaku lw'eggulo yabadde amyuka ssaabaminisita asooka General Moses Ali. Okulayira kwe yakukubidde mu lukiiko oba mu kizimbe ng'ono nno agenda okukiikirira abantu ba Adjumani West. Mu balala omubaka wa Lira City mu paalamenti Jane Ruth Acheng naye olunaku lw'eggulo lwe yakubye ebirayiro bye. Ono yasabye paalamenti y'12 okukulembeza okulwanyisa enguzi mu ggwanga n'agamba nti kino kyekiremesezza eggwanga lino okutuuka ku mutendera gwa middle income status. Acheng era yasabye ababaka ba paalamenti y'12 okufuba okulaba nga amaanyi gaabwe gonna bagateeka ku kukulaakulanya eggwanga lya Uganda naddala nga batumbula enteekateeka za gavumenti olw'eggwanga lifuuke yaddeyaddeko. Ababaka 529 be basuubira okubeera mu paalamenti y'12 era nga ku bano kwe kuli aba NRM abali 372 nga bakola ebitundu 73/10, aba Namunigi n'abali 68, NUP erinako 49, UPC nako 12, FDC 9, DP 6, PFF 2, ANT 1. Era nga bwe tujjidde ku mpewo ng'emikolo egy'okulayiza ababaka abalala gigenda mu maaso wabula omusasi waffe yakeddeyo njagala atuwe ebisingawo.
2: Newankubadde obukuba bukedde kutonnyolera mu bifo eby'enjawulo, kino tekirobedde abamu ku abo ababaka abalina okukuba ebirayiro byabwe olunaku olwaleero naddala abo abali ku mwanjo luno olunaku olw'okubiri era enkoko bagikutte mumwa nga wowulirira bino emikono gyajjiddwako dda engalo. Bwe bwazibidde olunaku lw'eggulo ng'ababaka abawerera ddala 14 be bakubye ebirayiro byabwe ku babaka abali eyo mu 529 abalina okulayira. Kyokka okusinziira ku nteekateeka z'olunaku olwaleero, ababaka abali eyo mu 18 be basuubira okukuba ebirayiro byabwe nabo bafuuke ababaka abajjuvu. Abagenda okulayira olunaku olwaleero bava ku Kanga Je Stephen Lwakanuna, omubaka wa Bukanga Kaunte okutuuka ku mubaka w'amanji ya Kaunte era muna NUP Nambeshe John Baptist. We tukoledde eggulire lino nga n'abadde minisita ey'ebyobulimi n'obulunzi Frank Mwebaze amaliriza okkuba ebirayiro bye. Byo ebyokwerinda tebyawukanye na lunaku lwaggulo biri gguluggulu nga bongedde n'okusunsula era buli mmotoka etuuka kebabe ababaka abadde mu paalamenti y'11 oba bano abakuba ebirayiro byabwe bw'oba olina omuwendo ogusukka ogwesalira ng'abamu babalagira balindire ebbali bakama baabwe. enteka teka zino za kugenda okutuuka olunaku lw'enkya era nga byonna ebinaagenda mu maaso

0: Bye. Enfuru yomziki, nebye misanyo. Radio Sapiencia. Tolina kukajara.
1: Kolera ano mkutare karele kebaita viva mtu. Ntunda nyanya, mkene nga vovira wezi.
2: Unabana, omugati kwemba temanyinti kwa pei. Sabuni atabe,

0: Wacho ya kiriza na ibu wama wakiriza chirunje nkuluza ya magazo silo ya muziki nebio mizanyo. Chiede mwenye katonye zanya Farmer Radio Sapiensi ya Mwasu ze mtiyama na Uganda banange. Aba baka wala hido unako rajo mkuli kenyo. Banange tabiba vyangu. Okui, nimi na bimini zino kuwa techi gamba no gamba anti. Ay, Solomon ili. Gambewe ya sumuwa mandu. Nenga ziri kumine mwezi sako sawa enya eze nchero na kulu aliero mkwe niliza mwento mprogrami ya fenda mirwa mudha mirwa ngatuwele vina tisenari banka wabanku wateka mu esimbi era subira mkwano yona joli nawe tisenari banku mazoku bango jega tako kwa ye bank fenda je tukiriza nti yekola ebisa nyusa kubabu ya malo kubange tukole demiri mjafe. Atene vayne ganti luwachi ndabiru wamwe vera kumpeo. Ngateli sponsor. Tuteke mwen simbi ya matuwa ulire ndabiru wamu nera. Buwetwe neteka mwen simbi. Senary Bank webali nyo kwa galiza abantu. Kati mna yuganda chwe inzo kolo. Ngodiza Senary Bank. Mna yu kwe genda nojiega tako. Nogenda nojiega tako. Mitu nebitambula bulu unji. Ate siche choka. Abana batu usokudu na yu. Abana tuwanda yunga habiri mutano. Hey, ndoza yu official date. Habiri mutano. Chitegezachi, mjesa weno kunonya fiziku kutewansine wa guru. Tetute gera nyo, tetusa, tetu ulida, tetula ba. Embera yo keyo kusongeri josole jivamu ya kumango genze Missionary Bank. Nekuja mumbereyo. No demo kutunulango seka seka. Kasikini nekada, umanyika chifabachala, buwabani worries. Nekasikini kafa, newena weno no kayu kana. No vera kwa ganga tocha aligwe. Missionary Bank minisolo biko lirako. No sigala mumbera ye ya buli joga tochu seko. Duka misinde wegate kusenari bank. Eberenge kuwala obula mbugende maso. Mbwete watusimbu ndo unako uwalero mne program ya fenda biruamu. Nse Liliana. Tuso sana kayimba bakaita. Chono nyea. Tusiza kakayimba kala ungolia ganti. Onkuba. Mbune buwe mpembele zene zene. Onkuba. Labu. Tusiza kona kiriza. Eranga batusiza kuna chika kuminasa tu. Ezisa kusawa. Enya. Unaga imba mi Afrika good morning. Nange nakiriza. Munange nage mguanya nakiriza. Uchitagedze. Unaga good morning. Riri. Thank you so much for that program. Kale biru weba lakubeda yungo uliriza. Paul K. Good morning. Mjagalo kubuza kumwana mlezwa mitatiwa shoemaker. Aliwalie chengera. Timo good morning. Nembuza kumwami se pija enda mulanda. Nembuza kumwami Kisitu Caxton ali Mutundwe, nembuza kumwami Chiganda John ali Haliwa. Boston Haliwa. Mwami Chiganda no mbulira simanyi mlonji. Hey, nembuza ne ku Jonathan. Yonasani yali rudawo. Ndoza lirandani. Nembuza ne kumwami bakumpe Steven, nembuza kubuza ko ngabanje. Kati basibuza ko badia temunyiga, mwamuli bancha. Nego kutalira wamu, abalabirwa mu wenamba bozi zako. Na ina mganda wange nampe wane na tete. Ombuzeko. Neka subiro olibulunji mkwano. Kasubiro tiobulamu buwe ya gala. Toina nyo chizibu. Programu ya afe ndabirwamu the mirror. Wetu tiyo wetu simbu doru na kuololu walero. Chiri kalanga la. Yeah. Abagale che kalanga la baweze kumi. Zona nombo kwa vanake. Mwini muna afana na sindi. Uno Jessica na simba tusabe. Ere ni nyantege denga lija kuhunzi kalichu. Njoke debubi. Anti afana nye sindi sanyo. Amu mfana nije. Nenga manuwe simbi woku chivi na chanupu. Buna bagala nupu ekone munti yes. Anaki. Nisima ya babi na nandi sabado kumala kuna vyo. Ngambe vyo obufuzi. Waka tibabe elabanji weba. Tinga tumu inakusunsula momu. Katulio mwa ino kula gobu agazeri ya chivi ina. Kana basanya nye beba lide.
1: Sanyo yande.
0: Hey.
2: Kaka na zuno mama.
0: Na hiyo mwesho, mwesiriti abachiala abasuka mukumi bebo so wadeyo okuvuganya kukadi ya chibina cha NUP obajite National Unit Platform okuda mubigere bye yali omubaka omuchala Helen Nachimuli eyafudde oba eyafa jebuvuddeko oh dear na hali wakana kabandi bakayise Helen Flavia Nagawa ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay yamuma na yesimba muti ndoza checha msula kwewe goma miti na ye mwana ya ina smile lana gawa mkazi watu wewe yotagenda mparlamenti anti parlamenti ya Uganda ona gambia good morning beautiful agambia Timo yambuzi zako bwatyo. Timo good morning. Kasubira mukwano oli bulungi era nga bina bitambula bulungi. Abazeyi bali batya ali atyo mwana w'abandi mundabire nnyo timwagala nnyo nnyo nnyo. Tugeze mwana. Njagala kugamba atyo olwaleero. Abazadde tukera kumakya fe tuwefunira embuto zaffe. Ne twezaalira abaana baffe. Ne tubalabirira. Ne tugula TV ne tuzibateerawo. Ne tuba subscribing ku TV stations ezo, ne tusasula amasannyalaze, ne tukola ebyawaka. Kuba ne bwatuuka ogenda ku ssomero, omusajja gw'osooka okunoonya anaasomera wa? Abyo katabi nsula eddalu nga ntwala omwana ku ssomero. Maye ba first born batundusa emisinde. Anaasomera wa? Noonoonya wa anaasomera? You know, nga buli kimu gw'okola decisions. Kati neewuunya omwana atandika ddi ate okutandika okuba nti yaakusalirawo. Abazadde mwegendereze. Si kya magezi, si kya buvunaanyizibwa abaana oba omwana wo okuba nti atandise okusalirawo. Era omuzadde yenna bw'oba oyina omwana wo nga ekeyo yafuuka decision maker, we checking. Eyo nsobi nnene nnyo. Sigambye nti tetuwuliriza baana baffe. Sigambye nti tetuwuliriza ideas zaabwe ate tuzibayinga. Naye teekamu naawe obwongo nti omwana by'ayagala okwesalirawo bye bituufu. Kuba senga okeera ku makya. Ng'omwana wo ayagala mutwala. Nandi ogenda amasomero gye nasomera naye baba n'anyiga. Oyina gy'oyagala mutwala okusomera. Nali okaganzeeyo mami sijja genda. Obazadde ddinzeeyo sisobola, sisobola kusomerayo. Omwana n'asalawo okuwa w'asomera. Yawa fizi. Ate nawo omuzadde n'obeera mukaka munnyo. Omwana yagaanayo. Nina abazadde bempulira bampoleza. Omwana wa secondary, omwana yagaana okugenda mu kisulo. Atya. Halalala. Mama nyabo nyabo nyabo. Nchizese sija gena boarding school. Who are you? Na uwa msade no kiliza. Eyo decision yechi wewe. Abazade tuwe yambe. Abazade tuwe yambe. Abane bata ni kukula decision yeze zitali proper. Okuja kongo omwana kuwade nsonga. Njaga lenyo mtu wa omwana amatu. That is okay. Omwana nagamba mami. Sija kudayo kusomere elyo. Oba sagala kudayo. Togamba bugambi ntidia ni ya gamba temusalawo. Muwama tuwa muulilize. Agambe mami sija kudayo. Ticha wa biology antawanya. Nadalamba na abawala. Ibi bivawo. Ticha wa biology mami ya mfuki ndechizibu. Then you can understand. Noma yetu omwana ono. Aline nsonga. Noma na nalioka kuwe nsonga. Nse mami sija kudayo. Kubange yo batu gana amasimu. Nse sija kudayo kubange yo teribu dongo. Really? Izindongo part of kusoma. Eyo mami wala nyo kubanga temunchali. Bada ifenga tuwasomere wala. Hate tuwasoma, hate tuwavamu. Katina wa techiko wala nyo makuru. Omuzadde toleka mwana kola decision. Nadalanga teina makuru. Omwana nakera kumachana gamba. Eyo station mami tetuja jiraba. Nzalila ni ngandaba mauli. Ngoja ngochusa station. Ngoteka wa. Ngoteka wa. Noleko mwana na jango wado inabiolaba. Na nyiga nyiga. Na chusa. Nse mami njagala kulaba katuni. Nokaba nakaba. Mumuleke. Mumuleke muna mwe. Abazadde mwenu naba nanga mulaba. Kati achasala wako katuni. Enchaji ya kusala wako gambe nti kwa akaunti. Yon njagala ku milioni tano. Ogano zimu wolabe mbirigo. Nino mwana gwe manye yata nyina banange. Nenge mirundi minji. Mama ya mulekanga ya muwa ngeo elie betu betu elio. Echavanga mungu mwana dakana mugamba. Mama botanko leda chino zimu. Mama ankolera kino. Mama bw'otegendereza nja kukola ekintu. Era omwana yawunzika ssennyina. Omuta musalako obulago bwe kyo. Abazadde tuyamba abaana nga obudde tebunnayita. Tuyamba abaana nga tebannatabuka. Abaganda bagamba nti akakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi.
3: Business yo terikula nga tojiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer, jangu ku Radio Sapiens ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: noti 752-897-6 plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba plus 2 5 6 6 6 1 0 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. Jangola ngena faba Radio Sapiencia. Toje kwejusa.
4: Singa omuntu yenna akusabebi kuwata kwa akaunti yo kuoterekera sente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba sente mu bao pini ye yechama. Oba pini yo joko zisangu ugenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba sente visa card pini yo. Obe namba. Password ekozesebwa sebo mulundi gumu OTP. Ngoyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singa omuntu yenna akusabebi yo okozesa okugula wa akaunti yo ngo okozesa omutimbagano.
5: Bera bulindari yaba fili. Chowa mufie nari kwa takuwa account yo, nga kubide oba ku email.

0: Bakulizo bigobekewa.
1: Sentinel Bank etegeza bakasitoma bayo okwewala obufere. Okubirizibwa obutagaba ebyo bikwata ku bank account yo. Nga pini ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp, oba ku simu. Omuntu yenna nga kusabye ebikwata ku account yo. Okugeza pini ne OTP, tobimuwa. Era okubirizibwa kumuwabira ng'okuba ku simu ez'obwereere. Noti 8-8-8-2-5-5 oba ku noti 8-8-3-4-4. Weebale okutereka ne Sentinel Bank. Sentinel Bank, member wa Sente Group. Sentinel Bank, erunga misiba banki nkuru ya Uganda. Sente za customer, ziku mbwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dala ku milioni 10 ya za Uganda. E nkona na obukwa kulizo vigobedirwa.
2: Wow! Eye doo nga sifu. Enfumbe iyo inja ulo. Ete geke doo muntu wanja ulo nga gwe. Ama safu ga kimbo. Gaja yo buomi wenyini. Obwebe vyo ufumba. Gungere dekende. Sakaka mwenye mwenye. Kumatama gabu makago. Niba customer abo. Ukufumba ko. Ukutate kumutende na mulala nyo. Era vyo ufumba. Leka vyo gerere. Kimbo. Ajira mubipimo vya grams chikumi ne bitano ngakore baba Bidco Uganda Limited era sangi ba maduka wona
1: Munteka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhuliziganya na kukuatagana na abawuliriza bayo. Watandikibwa u Radio Sapiencia Fans Club. Eranga wenjo gerida abawuliriza bali mu bikumi ne bikumi. Bewaniso kwegata ku Fans Club eno. Iye kakati ulida ngena kusomezi 17 mwezi ogwokutano mwaka 2026. Meeting yabwe esokedde ddala lwegenda okutuula. Kati oli memba obujagala kufuka kitundu ku bo. Mwenda muko wulu okuja kuruna kuulunga tuje kutandika ene chitambiru cha misa kusawa satu eze okumacha edawe lukulo nilakaba kulembeze bamu wabana atambu zengide momuchibi inacha mwe membo jukizi wakuja nabufana njima passport wabutono bubidi okuma nyebisinga ukuba kunoti msambu tano satu kumina satu msambu mwemu msambu
3: Lelo ngena kuzo mwezi 14 mwezi ogwokutano nyafe ekerezia atuwo mutuukirivu Matia omutume ennaku zezo obuzaale tezimanyiddwa wabula yazaalibwa mu Betelehemu mu Buyudaaya Matia yasoma etteeka lya Katonda okuviira ddala nga mwana muto era yali omu ku bagoberezi 72 Yesu be yaweerezanga okubuulira ekigambo kya Katonda Matia yalondebwa okudda mu kifo kya Yuda owe Kaliyota era yafuuka omu ku bayigirizwa ba Yesu era okudda mu kifo kya Yuda Petro yate geza nti omuntu okudda mu kifo kya Yuda alina okubanga yaliwo okuva mu kubatiza kwa Yowaana omubatiza okutuusa mu kiseera ky'amalinnya ga Yesu mu ggulu mu kaseera ako Matia ne Yozefu be baalondebwa era ne bakubwako akalulu abangi ne balonda Matia ng'omutume Matia yali mujulizi ku kuyigiriza kwa Yesu ebyamagero n'okuzuukira kwe kigambibwa nti yabuuliriranga ekigambo kya Katonda mu Buyudaaya oluvannyuma n'agenda mu Ethiopia mu kitundu ekyayitibwanga Colleges kati emanyiddwa nga Georgia. Matia yafa mu mwaka gwa 8 era kiteeberezebwa nti yakuba mayinja mu Yerusalemu. Yasiimibwa okuba omutuukirivu era Ekereziya Katolika yatongoza olunaku lw'okujjukirirako omutuukirivu Matia ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1969. Omutuukirivu Matia yawolereza abatamiivu, ababazzi, abatunzi b'engoye era gwe twekwata ku ssuubi. Matia omutuukirivu otusabye.
4: Radio Sapiens.

0: tukwaniriza ku nguluze ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo kyenda mu nyaka tuenyezenya fama Radio Sapiencia kadde kasala ya malya gacha misana ne Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda so gwetufumbisa bamuyita Fortune Butto ekyo tokyerabira wonna w'oli labanga obakuletera Fortune Butto akola list ya wuya ya week atwala mwana kusomero yagala mukolera petaiza nebisigadde atenga nawo afumba awakawo tewera bira we kwatenyo Fortune Butto katugende msala yafe
1: mulinga ya pati nerya mwana nerya moyo mutukirivu
0: amina
1: olunaku lweggulo esala yafe n'okwebulirira kwafe byasimbye kusala mukama wafe Yesu Kristu jiasabira abayigirizwa be era na fefe na jazat sabira wiki eno yonna esale eyo ngesimbye ku kigambo ekyobumu olw'obukulu bw'ensonga eno ey'obumu n'olunaku olw'olwaleero Kristo akyagenda mu maaso ng'atusabira okulaba nga tubeera bumu katusooke tulaba evanjiri yaffe ekyeyogedde tusoma mu Yohana omutwe ogw'ekumi n'omusanvu olunyiriri lwa 20 okutuuka ku 21. Yesu yayimusa amaaso waggulu ne yeegayirira nti sisabira abo bokka naye nsabira n'abalinziririra ku lw'ebigambo by'abano bonna balyoke babeere kimu nga ggwe Kitange bw'oli mu nze nange mu ggwe nabo mu ffe babeere kimu ensekkirize nga ggwe wantuma ekitiibwa kye wampa nange nkibawadde balyoke babeerere ddala kimu nga ffe bwe tuli ekimu nze mu bo naawe mu nze bafuukire ddala kimu ensi etegeere nga ggwe wantuma ate nga wabaagala nga nze bwe wanjagala Kitange be wampa njagala wendi nabo we baba babeera balabe ekitiibwa kyange kye wampa kubanga wanjagala nga n'ensi tennatondebwa ekitange omutuukirivu ensi teyakumanya nze nkumanyi na bano bategeera nga ggwe wantuma nabamanyisa erinnya lyo era nja kwongera okulimanyisa okwagala kwe wanjagalamu kubabeeremu nange mbeere mu bo yeye saala Kristo gy'aweereza nga ffenna atusabira okulaba nga tusigala kimu era tuyinza n'okugamba nti obumu buli mu ntegeka ya Katonda katuwa ekyokulabirako ng'omubiri bwe guli ogumu naye nga gulina ebitundu ebyawufu ate nga buli kitundu kyesigama ku kinne waakyo okubaawo naffe abantu bwe tutyo bwe tubeera newandibadde tuli baawufu buli omu ng'alina ekimwawula ku mulala naye ate buli omu ateekwa awulira nti alina okuba nga waali kubanga munne waali kwegamba buli omu yeesigama ku munne obumu bwe bujja okutuleetera obutebenkevu awali ebyo ebitwawula awo nno leka tukolerere ekigambo ekyo eky'obumu naye eky'okusaalirwa bwe tutunuulira mu nsi yaffe mu maka gaffe n'awalala yonna gye tubeera mu kifo ky'obumu n'obutebenkevu abooluganda ekifaananyi ekiriyo kifaananyi kyakulwanagana kifaananyi kya bukyayi kifaananyi kya kuguguba era kifaananyi kya ntalo njereere kwe kugamba nti ekigambo kino Kristo kyazze atusabira wiiki yonna wangi tekiriiyo ab'enganda bangi mu maka beetemyemu so nga ku muliraano n'eyo gye tukolera emirimu bangi tebakwatagana wano nno ndowooza bwe tuba tusimba essaala yaffe ey'olwaleero tusabe mukama atuyambe obumu buno obwazza atuyigiriza wiiki yonna bubeerere eddala eyo yonna gye tuli anti tugambye nti ab'enganda bangi mu maka tebakyakwatagana beetemyetemyemu amaka mangi bangi tebakwatagana so nga ate ne ku muliraano n'eyo gye tukolera emirimu era ensonga y'emu amawanga mangi gali mu ntalo oba gaagala kulwana ne ganne waago kwe kugamba nti abantu tetuli bumu n'olwekyo tetulina mirembe. Abantu fenna tutegeera nti okulwanagana n'okwetema mu kibi era ekyo tewaliwo atakitegeera, naye tulemeddwa ebintu bino okubirwanyisa. Ne mu bulamu obw'okukkiriza abantu bangi beetemyemu, era kwe kulaba nga buli olukya waliwo eddiini ezitandikibwawo nga zeekutudde ku ddiini ku ndala. Mu mitima gy'abangi twagala obumu, naye tusinga kulaba kweyawulamu, kwetemaatemamu obumu nga tebuliiyo. Kristo nno olwaleero atukubiriza ekigambo ekyo eky'obumu. Obumu Kristo bw'atusabidde, abooluganda buleme kubeera bwa kwogerako bwogezi, wabula tububeerere ddala mu mazima. Abantu fenna tulina okumalirira n'okumanya nti obumu bulina kutandika nange nga nkola ebyo ebireeta okwegatta, ate nga neewalira ddala ebyo ebireeta okwetemaatemamu. Eryo lye katala lye nsaba ffenna tuwulire, obumu obwo butandike nange nga nkola ebyo byonna ebireeta obumu, ate nga neewalira ddala ebyo byonna ebituleetera okwetemaatemamu. Era singa tukola tutyo, obumu n'obutebenkevu tujja kubifuna. Obumu buno bwe twogerako tebugwawo bugwi, wabula obumu buno tulina kubukolerera. Mu buli maka mubaamu abantu ab'ebikula ebyawufu, era ne mbeeramu n'abantu nga n'enneeyisa yaffe si y'emu. Kale n'ebyo ebitwawula bituleetera obukuubagano era ne bituleetera n'okutabukatabuka. Omusajja alina endowooza eyiye, n'omukyala naye alina endowooza eyiye, ate n'abaana nabo ne baba nga bafunye endowooza eyaabwe. Ate naddala bwe kituuse ku mulembe guno, bano abaana n'agenda eyo gy'agenze n'afunayo endowooza, kati agenda okudda ewaka ng'omwana atakyakwatagana na bazadde, abazadde bombi nga nabo tebakyakwatagana. Ekimu ku bintu ebisinga okututabulatabula y'enkozesa embi ey'olulimi lwaffe. Abantu nga si beegendereza mu njogera yaabwe, ate ng'enjogera eyo ekosa abalala. Era kasita tulemu okubeera abeegendereza mu bigambo byo, kirizagaana obumu tebujja kubeerawo. So nno ne ku TV okwo kwateranga okubeerawo akazannyo ke baali batuumye erinnya Mind Your Language, naye ng'abantu bo mu nsangi zino bangi tebafa ku nkozesa ya lulimi lwabwe, so ng'ate enkozesa eyo ey'olulimi etasaanidde ng'ekosa abalala. Era waliwo n'olugero olugamba nti kisingako okwesittala n'ekigere n'oteesittala na lulimi lwo. Mu Luzungu twandigambye, it is better to stumble with your feet than to stumble with your tongue. Naye bantu bameka abeesittala naye nga bakozesa olulimi lwabwe? Nga kyenjagala okugyayo nti enkozesa ey'olulimi lwaffe emirundi mingi etuleetedde okutabukatabuka, obumu tebuliiwo. Era ne wabeerawo n'olugero olulala olugamba nti amaka gazimbibwa na mikono naye gayinza okusaanyizibwawo n'olulimi. Era kino kituufu nnyo, a homestead is built with hands but it can be destroyed with a tongue. Amaka mangi awo si we tutuuse, naye nga kiki ekyonoonya amaka gaffe? Getwazimba n'emikono gyaffe n'amaanyi gaffe, naye ng'ekisinza okutwonoonera amaka gaffe ago ne kigasaanyizaawo ddala y'enkozesa embi ey'olulimi lwaffe. Awo nno ng'obumu nabwo nga tebuliiwo. Kaakati mu ssaala yaffe eno twegendereze enkozesa y'olulimi lwaffe. Ebyo ebitwawula bwe bigwawo, nsaba tufube okukolerera okwegatta okusigala nga tuli bumu. Tunoonya kukola bikolwa ebireeta emirembe, okugeza tubeere bakwata mpola, bugubugu si muliro. Okubeera ow'ebboggo si kyekigenda okututaasa, wabula obukwata mpola, okusonyiwagana, ate era tuweereze bannaffe mu kwagalana. Obumu bujja kuddawo. Obumu bulimu okwefiisa, olw'obulungi bw'abalala era ekyo obumu situjja kubufuna okujjako nga tufunye omutima ogwo ogw'okwefiisa abalala basobole okubeera obulungi. Ekinaaleeta obumu kwe kubeera abeetowaze. Ekinaatuleetera obumu kwe kubeera abagumiikiriza ate era n'ekigambo eky'okulekeragana. Owooluganda, lowooza ku lunaku omuntu omulala lwe yakulaga nti afaayo ku mbeera yeeyo enzibu gye walimu, ng'obonaabona n'akudduukirira n'akulaga nti ali bumu naawe. Kino tekirema kunyweza bumu nankolagana wakati w'abantu ng'abo. Singa abantu ffenna tukola tutyo, ensiggo wamma yandibadde ntebenkevu. Munnange nga ndaba ali mu buzibu ne mubeererawo, ekiti ekijja okuleeta obumu. Jjukira lwafiirwa, omuntu gundi ne yeewaayo n'akubeererawo, ndooza n'olunaku olwaleero okyamujjukira nti omuntu oyo ggwe wamma yambeererawo. Obunno bwe bumu bwe tunoonya. Kristo atusabidde ekigambo kino n'ekyokubeera obumu. Okubeera obumu n'abalala tekitegeeza nti tujja kukkiriziganyanga n'ekyo ekyebali oluusi nga ne kiba nga si kirungi, naye obumu butuleetera okukkiriza nti balina eddembe ebintu okubiraba mu ngeri eyawuse ku yaffe n'okukola nga bwe balabye. Wano okuwangana ekitiibwa we kwetaagisiza, obutakkaanya mu ndowooza ate n'enkola yaffe, ebyo bireme kuleeta bukyayi. Nedda twagala tusigale nga tuli bumu newandibadde endowooza njawufu. Bannabyabufuzi, tusigale nga tuli bumu era mutuyambe okutukuuma nga tuli bumu newandibadde endowooza nga njawufu ekyo twagala okutuukako. Abalala kye balowooza ne kye bakola tuyinza obutakikkiririzaamu, naye ate tuleme kudda mu kulwanagana newandibadde situkkiririza mu ekyo kye bakola. Katwesabire musaala yaffe eno. Tuwulidde omukama ng'atugamba nti wendi n'abaweereza bange we njagala babeere. Mbaagaliza olunaku lulungi.
0: Amiina.
1: Ayi Katonda Kitaffe, tuweereza essaala yaffe gy'oli nga twanjula ebyetaago by'abaana bo byonna Mukama, ebyetaago byaffe obimanyi era tubissa mu maaso go. Tukwebaza ebirungi byonna eby'omwoyo n'omubiri by'otuwa, naddala abo abatambula ate ne batuuka bulungi tukwebaza. Ate era ne tusabira n'abo bonna abali ku ndiri nga balwadde, Mukama obaddize obulamu. Ate era tusabira abagenzi baffe, abasaseredoti baffe, ate n'emirimu gyaffe Mukama tugisabira omukisa. Tubisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
0: Amiina.
1: Ayi Namasole w'omu ggulu, sanyuka, aleluya.
0: Kubanga oli gwe wasaanira okuzaala, aleluya.
1: Azuukidde nga bwe yagamba, aleluya.
0: Sabira eri Katonda, aleluya.
1: Isimo sanyuka omubeererevu Maria, aleluya.
0: Kubanga Omukama azuukiridde ddala, aleluya.
1: Twegayirire, ayi Katonda gwe yakkiriza okusanyusa ensi yonna n'okuzuukira kw'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe, tukwegayiridde tuwe kuba nyinawo biikira Maria tufune essanyu ery'obulamu obutakoma kuwa Yesu Kristo oyo Mukama waffe.
0: Amiina.
1: Mukama abeere nammwe.
0: Nawe abeere nawe.
1: Nkusaba Katonda mwinza buli kantu, paatire ne mwana ne mwe mutuukirivu, gubakeka ale kusigale nammwe ennaku zonna.
0: Amiina.

0: kuchenda mnya katonyeze nyafa ma Radio Sapiens ambakulisayo mu bubako obwo obuvudde mu lukiiko lwa Episcopi edakiika ziri mwenda zezise kusawa omusambu saba sumbesa zikuli lya Kampala His Grace Paul Ssemwogerere alabudde abavubuka okukozesa amaanyi ge balina nga bakyali balamu okulaba nga batumbula ebitone byabwe nga bayita mu Ekklesia Katolika olwo lwe bajja okumalawo ebizibu ebibasoomooza ono okwogera bino abadde asinzira Lubaga mu kutongoza olunaku lw'abavubuka mu Uganda nga lwakubeera wano mu Kampala okubanga musanvu okutuuka nga 14 Desemba w'omwaka guno wansi w'omulamwa ogugamba nti beera muvumu ensingi wangudde onagamba nti kyakusaalirwa nnyo ky'amaanyi okulaba nga abavubuka ebiseera ebisinga obungi amaanyi gaabwe bagamalira ku bintu ebitabongerako okusinga ebyo ebibongerako ono nno abajjukizza nti okutondebwa okw'olunaku luno kati omutuukirivu Papa John Paul II yayagala nnyo abavubuka okukuŋŋaana konga abavubuka okulaba nga babaako bye bakubaganya ebirowoozo ebyo ebibongera mu maaso
1: ate n'okwefumitiriza ebitone ebyo byawa abavubuka mu bukugu bwabwe obw'enjawulo era mu ngeri y'emu tulabe bifaanaganyamu ne tusobola okugabana mu kutambuza obulamu bwaffe obuli mu maaso tunywereemu ng'abooluganda tunyweza ng'abooluganda ate n'okulaga nti kereziya ya Uganda eriomu ng'amaka etambulirwamu Papa Yohana Paulo II mutuukirivu bwe yali nga atandika olunaku luno yayagala nti ekikuŋŋaano ekifaananako bwe ekyabato n'olina Kristu era nga batambulirwamu n'ekereziya bamanye ate ey'enjawulo bye babadde batamanyi ne basobola okukola nga balabira ku bannaabwe batunulire ebisoomoozo nga bali wamu era babyogereko babiyitemu ebiri mu maaso
0: ono era akoonye ne kumize emibi egisukkiridde mu bavubuka n'agamba nti olukuŋŋaana luno olubeera ekkubo ery'amaanyi okukyusa embeera z'abavubuka wano ne mu nsi yonna kati eyo nga tuvudde ababaka ba paalamenti abawerera ddala 270 be baakalayizibwa okuva olunaku lw'ejjo n'okutuuka olwaleero era omusasi waffe yagumbye dda njagala mukutuuseeko abituwe
2: ekitundu ekisooka olunaku lwaleero kigenze okuggwako ng'ababaka abawerera ddala 86 be bamaze okukuba ebirayiro byabwe nga kati babaka abajjuvu era guweze omuwendo gw'ababaka 270 bw'ogattako n'abo abalayidde olunaku lw'eggulo abamu ku bakubye ebirayiro byabwe kubaddeko abadde minisita by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi agenda okukiikirira abantu b'entenjeri North Haruna Kasolo omubaka wa Kyotera County Ani Amelia Kyambadde omubaka wa Mawokota North omubaka wa Nyendo Mukungwe Sabina Javira n'ababaka abalala kyokka OW amala okukuba ebirayiro bye ng'aweera nga bw'agenda okuba omukulembeze ow'omuggundu mu bitundu byabwe bye batandise okuweereza mu kadde kano ekitundu ekyokubiri kigenda kuddamu ng'olunaku lwaleero ababaka abawerera ddala 18 n'omusobyo be basuubirwa okukuba ebirayiro byabwe olunaku lwaleero emikolo gino gyakomekerezebwa olunaku lw'enkya era ng'okusinziira ku nteekateeka ababaka bonna 529 ebunaazibira bagenda kuba bakubye ebirayiro byabwe era nga bafuuse ababaka bajjuvu lwakyenda mu nnyaka tonyeza ennyafa Radio Sapiensia Alex Magala wano ku paalamenti
0: eyo nga tuvuddeyo ssentebe w'enteekateeka ya PDM atwala Muluka Gwakireku mu divizoni ya Busimi mu Mityana Munisipalite Matovu Gerengesa alaze okutya nti abantu bangi boolekedde okulemererwa okuzza ensimbi za gavumenti ezaabaweebwa mu nteekateeka ya PDM ng'enta bw'evudde ku bubbi bw'ebisolo bweyongedde ennyo mu kitundu ekyo bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ono annyonnyodde nti abantu abafuna ssente zino era abamu ne bagula ente okusobola okujja mu bwavu nti kati ebyembi be bakyala kimpadde abeegombulidde omuzigo okubba ebisolo by'abantu mu budde obw'ekiro ekigenda okugootaanya kaweefube wa gavumenti w'okujja abantu mu bwavu
3: ebisolo byaffe babibba obudde bwe twebakiramu bakyala kimpadde bwe batandikira okutambula ne batandika okusala ebisolo byaffe abantu abawa ssente eza parish development model nga balunzi ba nte n'ebisolo ebirala obudde buno essente zituse okuzzibwayo ente bazisalira ku ttale omuntu oyo talina waagenda kujja ssente kusasula kikosezza enteekateeka ey'abantu abenyigidde mu pulogulaamu za gavumenti mutuyambe buli muntu akaaba olw'obubbi bw'ebisolo buli olukya ogenda okuwulira ente ya neiba baagibbye embuzi baagibbye embizi baagibbye poliisi eddemu etambule ekiro erandike okulawuna bakole patrolling
0: Mubufu bwebe mu yakaterega Julia singa mtuze mmuluka gwe nakaseta mu division ya Busimi Mtiana municipality ono naye agamba anti obubi bweyongedde nnyo mu kibuga Mtiana nga kireetedde abalunzi bangi okufiirizibwa olw'ensonga y'okuba nti ebisolo byabwe bibbibwa nga bangi kati omulimu gw'okulunda baagala na kugwesamba olw'obutafunamu. Edakiika ziri 15 zeziise ku ssaawa 7 bwe gabadde mu bujjuvu mbaagalize ekyemisana ekirungi.
4: Gigabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutusibwako Statewide Insurance Company Swiko. Kyenda mu nyakato nyize nyafama Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiencia erungamizibwa Uganda Communications Commission UCC.
0: Bino bye birango byaffe. Buli Sunday Radio Sapiensi kutusa kwa programu debozi rio msumba saa kumine mwezo lwigulo. Programu ena abepsikopi mwaito kututusa kwa kutukuma akuma okutu wavula okutu igiza na okutu lambika tufuna no mkiso kumanye vipa masaza agenja ulo. Kupide rio vula mwubumu ono vumu veri programu eno. Ewagidu wa basen loo na di International High School kakendo kumine jugo chemwira. Masaza lia china mitiana lidu kumusanyi gwekerezi ya choka. Lituwala na ave nsikilize ndala. Lituwala vana apobu wala na apobu lenzo. Pwa kusanyo soko kutuka kuyomu kawaga. Tuwala yomu anafa muandi kwa kutuka kusumira veka mpalo wetida zigoti. Nudika kindu watu ya vema soko utila mpiji nuda HBB. Kumanye visinga ukubira director ku 0755 5 chenda munya 0 5 14 14 15 05. St. John the Baptist Primary Teachers Institute Gava. Nisangiwa bunga mu trading center kuchideka uko vina mbunga kule expatriate station. No kuwate chideka uko tambla mita zichikumizo kawa kuwa kumeini. Pasumisa kumutendera kwa degree ya liyaba vamaliza diploma grade 3. Pasumisa kumutendera kwa diploma mweva ne certificate. Pasumisa abeddiini oba abakatikisiti. Basomesa okufumba okutunga amasomo ga kompyuta n'amasomo amalala mangi era nga ebisale byabwe bisibukira ddala. Basomesa abava waka aba weekend abekiso okumanya ebisingawo kuva ku 0775 0725 2 3 7 1 9 St. Charles Ruanga SS nabo baagidda kabbinkano kakatikisimu basangibwa kibiryo ku minekereziya nga lisomesa abaana abobuwala n'abobulenzi abava wakati n'abekisulo nga kwotadde n'abenzikiriza zonna okuva ku ssinya sooka okutuuka ku y'omukaaga era likola bulungi olw'abasomesa abakugu mu nsoma ey'omulembe. Basomesa amasomo gonna era abaana bayita bulungi nga n'okutumbula ebitone kwotadde okutuuka kukwata ku lw'ebusabala n'otuuka ku kibiri stage oba ku poliisi. Okumanya ebisingawo kubira omukulu w'essomero Matthias Seruo ku 0752 9 8 0 6 oba 0783 5 3 0 7 sembyeyo 8 8. Management bano babayise Saint Kizito SS Kabowa ssomero erisangibwa Kabowa mu Ndeba Parish okulinaana ekisomesa kya Saint Kizito mu kkoona okulina erikkirira ennyanama. Balina abasomesa balungi ddala era liyisiza waggulu abayizi mu bigezo by'akamalirizo. Liri ku musingi gw'ekereziya Katolika nga litwalibwa essaza ekkulu erya Kampala. Okulituukako wetera ku Freedom City gwe ava Entebbe ate ow'omu Ndeba wetera wa Dinia. Kumanya ebisingawo kuba ku 0775 2 5 2 6 oba 0703 2 5 5 6. Bammemba ba fans club mwena mutegezebwa nti nga 17/5 mwaka guno ye meeting ya feso kamwitibwa okubaawo mwenna era tulitandika n'ekitamiro ky'emisa ku 7:00 ez'okumakya ng'olukiiko lulikomekerezebwa ku 7 olw'eggulo. Musabibwa okubaawo mu buntu ensonga nkulu ezigenda okuteesebwako ku olwo tugenda okulonda olukiiko lw'ekiseera okutuyambako okutereeza fans club yaffe. Buli memba osabibwa okujja n'obufaananyi bubiri mu passport size. Birangiddwa Charles Katabalwa, fans club coordinator. Byebadde ebirango byaffe. Mweteketeke tugenda mu kitambiro kya misa.
5: Ulodinga lakadeli bando, lakadeli bando, lakadeli bando. Kalakata, kalakata, enendungu.

0: bwe.
1: Tusoma mu Yohana omutwe gwa 15 olunyiriri olw'omwenda okutuuka ku 17. Mu budde buli, Yesu yagamba abayigirizwa be nti, nga Kitange bw'anjagala nange bwe mbaagala bwentyo, musigale nno mu mukwano gwange. Bwe mukwata ebiragiro byange, mujja kusigala nga mbaagala, nga nze bwe nkwata ebiragiro bya Kitange n'asigala nga njagala. Ebyo mbibagambye essanyu lye nnina libeere ne mu mmwe, ate essanyu lyammwe lituukirire. Ekiragiro kyange kiikino, mwagalanenga nga nze bwe nnabaagala. Tewali ayagala ng'oyo awaayo obulamu bwe okubeera mikwano gye. Mwe kasita munaakolanga bye mbalagira, munaabanga mikwano gyange. Sikyabayita baddu, kubanga omuddu tamanyi Mukama we by'akola. Mbayita mikwano gyange, kubanga byonna byonna bye nnawulira eri Kitange nabibamanyisa. Si mmwe mwalonda nze, wabula nze nnalonda mmwe, ne mbateekawo mulyoke mugende mubale ebibala, ebibala byammwe bibeerere. Buli kyonna kye muli bamusabye Kitange mu linnya lyange alikibawa. Mbakuutirira kino, mwagalanenga. Ebigambo by'Evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye.
0: Ayi Kristo ogulumizibwe.
1: Bakristo baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, tuddamu nate ekkubo omwaliro guno ettuntu ly'olwaleero, nga twebaza Omukama olw'okutukongojja okututuusa ku ssaawa eno. Kakasiza ddala nga bingi nnyo byatuvuunusizza okuva lwe bwakedde, ebimu tubiyiseemu, ebimu bikyagaanye. Awo nno ng'essaala eno yakwebaza, ate n'okwongera okusitula eddoboozi nga tuwanjaga. Dunda Kawamigero ye mwennyini atunule mu nsonga zaffe. Olunaku tuluyitemu bulungi, ate emikisa gyeyongere okutuwerekeramu byonna. Olunaku olwaleero, nyaffe Ekereziya atuwadde ekirabo eky'omutuukirivu Matiya oba Mathias. Tukulisa nno bonna abalina erinnya eryo abawolerezebwa omutuukirivu Matiya omutume omujulizi. Nze nina muto wange Matiya Kawule, ate ewaffe eri tulinayo omusumba Matiya Ssekamaanya, eriyo ne bamatiya abalala, Father Matiya Maweje nga Kyakulyamu College, Father Matiya Ssemwogerere wanamukulu w'ekiyindi ku mwalo, ne bamatiya abalala oboolyawo abatasobodde kunzijira mu bwongo essaawa eno. Tubajjukira, tubakulisa otuuka ku lunaku lw'omutuukirivu wammwe, ate ne tubasabira Omukama abalungamye mu buweereza bwammwe bwe mwerondera, ng'ate mwabayitidde musobole okumuweereza obulungi nga mulabira ku mutuukirivu wammwe. Omutuukirivu nnono nga bwe tuwulidde, erinnya Matiya, amannya gano ag'Ekiyudaaya n'Ekigereki geefaanaanyiriza oboolyawo amannya gaffe wano mu bantu bwe bayita Bantu Group. Kati tuwulira amannya nga Kisa kya Maliya, Kisa kya Katonda. Ng'amannya ago owulira nti Kisa ne Katonda. Kakati nno ne Matiya lino, erinnya lya Kiebureyi oba Kiyudaaya, nga lirina ebigambo bibiri, Matit ne Yavhe, kiwandiise Matiyave. Kakati bannaffe abo kwe kulisalako ne balyoka bamuyita Matit Yahu. Nga kiki ekitegeeza Matit? Kibeera kirabo. Ate Yafe oba Yawe, omuva erinnya Yawe ye Katonda. Awo nno Matiya n'abeera nga kye kirabo kya Katonda. Kati bannaffe Abagereki olw'okukoppa Abayudaaya n'ennimi tezaawukanye nnyo, bo ne balyoka bamuyita Matiyawos. Matiyawos ate y'Omulatini n'alyoka amuyita Matheus. Kaakati no mu Lungereza ne tulyoka tumuyita Matthias. Abaganda ne bagandawaza nti Matiya. Naye nga bwe tuwulidde okulondebwa kwe okubeera omu ku 12, tuwulidde essomo erisooka litulambise bulungi nti Mukama waffe, litujjukiza nti Mukama waffe abatume yalonda 12, nga mulimu ne Yuda w'Ekaliyota oyo eyamulyamu olukwe. checha aliwo. Bona abatume bomu kama bamu dukako. Ngemboko zita andise. Bamu dukako nga Yuda amutunze amuliddemu olukwe. Petero yomu. Sijja gamanti yomu. Ndoza yali yeka. Yageza kovoli yao ukweka angabiriza. Nabanga awerekera alabe binagenda maaso era tujjukira bulungi ebyaliwo kubanga mukwegaana omukama emirundi esatu n'enkoko yakookolimanga yeekanze nga yeewuunya nti naawe Petero abadde atambula n'omukama ebbanga lino lyonna ogambye nti tomumanyi. Kibi ki Petero kye yakola ate yakyewunenya nti okusinga Yuda ne Yuda yatunda omukama yamulyamu olukwe n'abalala baamuddukako. Bonna kye baakola kyali kibi. Petero n'abalala beekuba mu mitima ne beenenya. Yuda kye yakola bambi kyamuyitirirako n'atawulira nti n'omukwano gw'omukama agusaanira n'alyoka yeeyimbamu omuguwa ne yeetuga. Bwe yeetuga abaali 12 omukama be yali yeerondera ne basigala 11. Awo nno mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume tuwulira nga abatume bakuŋŋaanye nga bagezaako okusala entotto okulaba bajjuliriza batya ekifo ekyo. Awo nno y'entandikwa y'okubeera n'obusika nti ono bw'afa oli n'addawo. Era tuwulidde Petero ng'ayimirira ng'alambika banne ng'abajuliza ebyawandiikibwa ku mbeera eyo ey'omuyaga yali alina okukwata ng'omuyaga ogumu gwakuva bweru w'ekereziya omulala gwakuva munda. Guno gwaviira ddala munda. Era ekiteeso n'akireetera banne n'abasaba bafune mu abo abaagoberera omukama okuva ku lunaku olusookera ddala ku batiisimu ya Yohana okutuuka ku kufa kwe n'okulinnya kwe mu ggulu mu abo abaagobereranga omukama nga bajjukira bulungi era nga beekenneenyanga bulungi omukama bye yakola ti mu abo mu baba balonda anaasikira Yuda eyeggyamu obulamu ne balonda amannya abiri okuli Yosefu gwe basaako ery'omutuufu ne Matiya nga Matiya y'oyo gwe twogerako era tuwulidde kyekyaliwo nti abatume bano beegayirira ne basaba omukama ye ategeera byonna ate nga n'enteekateeka zonna zonna ezaali zikolebwa zaali zaakujjuliriza kwongera maaso omulimu ye mwennyininyini gwe yatandika baamusaba mu abo alondemu era akalulu ne kayokya Matiya y'oyo gwe tuwulira olwaleero. Matiya oyo teyalondebwa mukama waffe Yesu Kristo mu kusooka. Yalondebwa banne okusinziira ku nteekateeka y'omukama era nga yalondebwa kalulu yakakubibwako kalulu. Era amatanka ni mangi nnyo emboozi nnyingi nnyo etuweebwa ku kufa kwe. Naye ng'esinga okuvaayo ekakasibwa abangi batugamba nti musajja mukulu ono yagenda mu bitundu bya Yerusalemu okuyigiriza ekigambo kya Katonda ekiyigirizo kye kyamusanga. Era bwe baamukwata ne bamutwala mu masengere mu kkooti z'abakulu nga bamuvunaana olw'okuyigiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ekyali kigaaniddwa mu budde obwo. Baali basuubidde nti oboolyawo ajja kubyegaana ajja kuba enkyukira. Naye mu buvumu obw'ekika ekya waggulu ennyo kigambye omusajja ono yasigala alumye n'ejjiiko ng'omulwadde alumye ejjiiko. Nga ye wanywereddewo ewo nti Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda yo yasindikibwa mu nsi mwe ne mumukwata ne mumukomerera ku musaalaba nga mwegasse omu n'abamawanga. Awo nno y'oyo yazuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu era olw'amaanyi ag'amwoyo omutuukirivu agaatuweerezebwa olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nja kusigala nga ŋŋenda mu maaso ne byenkola. Ekyo kyanyiiza abakulu mu budde obwo ne bamufulumya ebweru ne bamukuba amayinja. Bamukubira ddala n'amayinja agawerera ddala n'azirika teyafa. Era kigambibwa nti omusajja omusirikale Omuroome yaliwo awo olw'okulaba embeera gye yalimu nga tekyadda ngulu ndooza n'ayagala mumalirize mangu akendeeze ku bulumi bwe kwe kumutemako omutwe. Era Matiya oyo ekifaananyi kye kiragibwa ng'alina embazzi mu ngalo kiraga ekisi ekyeyambisibwa okumujjambula mu bwensi eno. Bakristo baganda bange, evanjiri yaffe y'olwaleero ejjeeyo ekiragiro ekijja. Mwagalanenga, mwagalanenga. Era Mukama waffe Yesu Kristo atugambye tewali ayagala kusinga oyo awaayo obulamu bwe okubeera mikwano gye. Mukama waffe Yesu Kristo yawaayo obulamu bwe okubeera ffe batakyayagala kuyitibwa baddu wabula ayagala atuyite mikwano gye. Lwaki ekyo kikulu nnyo? Eri ffe abakuze mu mawanga abakulidde mu buwangwa nga tulina eddembe lyaffe oyinza obutakiwulira. Naye kuba mwakafaananyi nga jjajjaawo ne jjajja wa jjajja wa jjajjaawo bonna baali batunde nga balinga embuzi zoonoolenga mu kkubo, zoonoolenga mu butale ne bazitunda. Naawe n'ozaalibwa nga tolina ddembe eryo wabula naawe ojja kutundibwa, ojja kulengebwa mulengo nga ogwa lumonde. Bannaffe abaddu tebaabeeranga na ddembe lyabwe era omuddu yatwalibwanga butwalibwanga property. Awo nno Mukama waffe Yesu Kristo bw'ajja n'ayagala annonole ffenna atusumulule mu njegere atuwe omukisa okubeera mikwano gye atuggye mu buddu. Awo nno atugambye si kyabayita baddu kubanga temuli baddu mu linnya lyange wabula mbayita mikwano gyange kubanga nze nabeerondera nabaagala. Era olw'okuba nti yatwagala nga yatwerondera kwe kuba nti yawaayo n'obulamu bwe okubeera gwa mpuliriza ate nange. Kwagala ki kwe tusobola okumuddiza okuggyako okunywerera ku ebyo by'atuyigiriza? Ffenna buli omu gy'amuweereza okubeera ekyokulabirako ekirungi. Nga banaatulaba mu butuufu bagamba nti Omukama agulumizibwa emirembe gyonna. Awo nno kye ky'okulabirako ekyo Matiya kye yatwala eky'okuddiza Omukama ekirabo ekisingira ddala mu bulamu bwe nga bwe bulamu bwe n'akkiriza okufa naye ng'amujulira. Olunaku olwaleero lwe lunaku olulala olujuliziddwa okuva lwe twatandise okufuna abakulembeze baffe abakuba ebiragaano byabwe, ebirayiro byabwe okuweereza abantu ba Katonda ababatutte mu buvunaanyizibwa obwo. Katusookera ku mukulembeze w'eggwanga, ababaka ba Paalamenti okuva mu bitundu eby'enjawulo. Obuvunaanyizibwa obwo bwe tulayidde tukutte ekitabo ekitukuvu. Abamu bakutte Korani, abalala bakutte Bibuliya. Era nga tusuubira ebitabo ebyo bye mukutte kye biyigiriza kyekyo kye mulagaanye okunywererako. Tusaba nno Omukama mukinywerereko. Mukinywerereko nga mulabira ku Matiya eyawaayo n'obulamu bwe okubeera ekyo kyakkiririzaamu. Ebyo bye mwasuubiza abantu bituukirire ate bisobole okukyusa obulamu bwabwe ddala. Ekyokubiri kye kirabo kye tufunye olwaleero nga omukulu Secretary General waffe bw'alangiridde, tufunye amawulire aga omubaka wa Papa omujja agenda okutandika okuweereza ng'asinziira wano mu ggwanga lyaffe, eggwanga Uganda, ng'omukulu oyo ye Archbishop Tomaj Griza, nga ye Archbishop wa Rubicon, nga ye mubaka omujja atusindikiddwa wano. Atandaba kujja wano tutegeezeddwa nti abadde Apostolic Nuncio oba omubaka wa Papa ow'eggwanga lya Madagascar, Seychelles, Republic of Mauritius, era ng'abadde Apostolic Delegate ow'ebizinga bya Comoros ne la Reunion. Omukulu ono azaalibwa mu kitundu kya Poznan mu Poland yafuna obusaseredooti mu mwaka gwa 1995. Era obuweereza bwe kakati bwagenda okutandika waneeno mu Uganda ewaffe mu nsi yattu. Tumwagaliza emikisa gy'Omukama gimutambulire bulungi. Ate obubaka obwokubiri bwe tubatuusaako bwe buve wa Archbishop Paul Ssemwogerere, ng'olunaku olwaleero mu butongole alonchinze, simanyi bwe bakiyita mu Luganda launch, naye nga mu butongole atongozza, kitegeezeddwa nti atongozza enteekateeka ezitunuulidde okujaguza olunaku lw'abavubuka mu nsi yonna. Ffe wano enteekateeka ezo ekitikiro kyazo oba climax egenda kubeerawo mwezi ogwa December. Abavubuka abaffe tubakumeekume bayingire enteekateeka zonna nga bwe banaalambikibwa, ate tubasabire na byonna bitambule bulungi, kampeyini eno ebeeko kyekyusa, ebeeko beezimba, beesitula okwongera okubogereka ekisa ky'Omukama. Omukama abeere nammwe.

0: Ekirogiro kyange kiikino, mwagalanenga nga nze bwe nabaagala, Omukama bwagamba. Twebaza Omukama Ukalisitiya. Ayi Mukama, amaka go tota kujaguza n'ebitone byo ebiva mu ggulu. Tukwegayiridde. Matiyo mutuukirivu olw'okutuyamba, tuwe tukkirizibwe mu kitangaala kyo awamu n'abatuukirivu bo bonna. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo, oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu, emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Katonda eyabanunula mu kuzuukira kw'omwana we n'abafuula abaana, abawe omukisa musanyuke naye.
1: Amiina.
0: Oyo eyabanunula ne mufuna eddembe ennaku zonna, abawe mufune n'obusika obutaggwaawo.
1: Amiina.
0: Oyo gwe mwazuukirira mu batiisimu nga mukkiriza, mubeere naye mu bwakabaka obw'omu ggulu nga muyisa bulungi kaakati.
1: Amiina.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, omukisa ogwo gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amiina.
0: Misa yaffe wedde, tugende mu ddembe lya Kristo.
1: Katonda yeebale.

0: Aisimbi kumusinji ya ugobu wele samwe kereziya.
1: Mimpeleza tusa papa luya nonda beribisho kwe kinda vichana.
0: Ama mwile nesonga zona ezikwata kwe kereziya. Radio Sapienzia, inkuruza ya magezi, insulo yo muziki, nevye mizanyo.
2: Aha, mkulu Patrick.
3: Yes, sebo.
2: Sebo tukende maso.
3: Kakati, gwenaba demba gamba ambasada. Kuba appointinga okuba Vatican. Incidentally, by the way, naye akola mu Vatican. Akola mu Vatican naye mu na Uganda. Ye, His Excellency Dr. Tony Chimboa.
2: Oh, Dr. Chimboa.
3: Yes, Dr. Tony Chimboa.
2: Yes, sir.
3: Era walabe gulirenga ali ne mukadde waffe, His Excellency the President. Abamuwadde obukulu obwo.
2: Yes, sir.
3: Ye, ambassador waffe. So, tuina naffe kati direct representative.
2: Roma. Mukama yeye.
3: Nafe chirungi nti ate nafe ofisi ya nuncio kati ate nzijufu.
2: Yes,
3: okumali nga tumaze banga nga tetuina bakulembeze. So nga tuze ku kitongole kyaffe ekyobwenkanya n'emirembe nga bwe mbadde mbagamba ejo gye miramwa emikulu gye tutambulirako. So ekintu kyonna omuntu yenna nga alina okusoberwa ayagala okuyambibwa mu mbeera ezo. Wadembe okujana tukirira mu ofisi zaffe tuli wano ku American Embassy geti ye mabega bojitako fetu dakao mu kizimbe cha Caritas Kampala. Ennaku zino tutera okuba ne projects ze tutambuza era nga zigezaako okulaba nti tuyamba abakristu baffe mu mbeera ez'eddembe eddembe lyabwe ery'obwebange. Era mu programs zino tujja kubanga tuogera nnyo ku banoonyi b'obubuddamu kubanga tumaze ebbanga nga tukola nabo tutambula nabo yadde abantu olumba tubuuza lwaki mwasalawo okukola ku baki ku banoonyi b'obubuddamu ate nga naffe bannayuganda wetuli kwegamba naye nga ate
2: Ativa na Uganda okubeerawo
3: kwa anti nabo bayina ebizibu nga bali bayina ebizibu fena tuyina ebizibu nenze ndoze ekyenja ule ekiriwo nti bali baba bave waabwe badduke waabwe
2: tebava tali ku munsi
3: tali munsi
2: ali kugwanga
3: ajete yavayo lwa mirembe.
2: Yes.
3: Na kye yagalire yajja olw'embeera embi eri eyamuwaliriza okulaba nti anoonya obubuddamu awalala asobole okutaasa obulamu. So ndowooza kyekyo lwaki nga ekereziya nga Kristu bwatugamba
2: mukulu njala jo nabadde ndaba ku BBC nga balina documentary gye balaga eya Sudan abantu be bakwata ne babakako omukwano ne babatta ne babatulugunya kati documentary bajikoze paka wano mu Uganda.
3: Yes.
2: Ne balaga aba Sudan abali wano nga batudde baseka. Na yate bo yayongedde okwogera nabo ennyike ate ndoza n'abajjukiza obulumi n'obukosefu buli bwe bafuna eri ne batandika okulukusa amaziga ne batandika okutotola kati gwe basanga wano ngubalaba bebo yedde baseko inzoga bali
3: bulungi
2: nafe.
3: Yes.
2: Batusinga no bulungi kati checho
3: kitufu abantu eche batamanyi nti banafa abo banji baina obulumi no dala kubanga otukira okudduka fetwa nali mwana mto bisere ebye mundu wezavugira
2: luwero. Yes,
3: ze sadduka nnyo kugenda kwekweka nnyo nengo of course nali manyi nti emberanga nange njiraba na ye bannaffe bano bate bawalirizibwa n'okudduka ewaabwe.
2: Yes.
3: Bannaffe bannayuganda bwe baddukanga ne bava wano ne bagenda e Kenya abalala ne bakkirira Tanzania abalala ne bagenda London wa abaasobolanga okutuuka eyo.

0: kitegeza nti embeera nga weri mu timu yange abwatu omusambi Julian Timber ekyamazima agenda aterera mpola mpola ogwa Burnley ayinza obutagusamba ninawo okukkiriza okumala nti oba oli awo awe tunatuukira okusamba final kikopo kya FA Champions League bwatyo Julian Timber ayinza okugenda maaso kanti abeerawo ayinza okuba nti abeerawo ku final eyo ekikopo kya FA Champions Julian Timber ayinza okuba nti abeerawo ne nga kakati agenda aterera buli lunaku yeeyongera okuba nti abeera mumbeera ematiza avudde awo Mikel Arteta matwene n'ayogera ku musambi Ricardo Calafiori oli yasobola okuba nga afuna obuvune mupiira ogwasembayo agambe nti ku mupiira gwa kimanafu aba Burnley sinza kuba nga mbakakasa ndaba waliwo omukisa ogw'okulaba ng'asobola osamba omupiira ogwo naye sinza kuba nga nkuwa kipimo kya mikisa ajja oba 5-5 oba 4-10 oba mikisa giri emeka sinza kakasa mikisa ekyo naye nga mmanyi mwana mulenzi wa Ricardo Calafiori alinawo ke mikisa tomanya ayinza okuba nga asamba omupiira gwa tima Burnley kale ayinza okugusamba ogwa Burnley kubaza oba obutagusamba jukira Benjamin White ye tagenda kuba nga asamba mupiira ogwo Mikel Arteta tagenda kuba nti abeerawo naye nga agambe Ricardo Calafiori waliwo k'olukisa kisa luno olw'okulaba nti oba oliawo ogwa Burnley ayinza okuba nga akusamba naye nga Julian Timber ogwo tannaba kuba nga atuuka kugusamba naye tumanya we tunatuukira ku final kikopo kya FA Champions League ayinza okuba nga wali ate bwe tuba nga tuvudde awo agavaako wali mu ggwanga erya Kenya ssenkulu w'ekibiina ekiddukanya omupiira ku lukalu lwa Afrika Dr. Patrice Motsepe omusajja ono omusouth Africa wawu asobodde okuba nga asinziira mu kibuga Nairobi mu lukiiko lweyasobodde okuba nti agenda okwetaba mu ggwanga erya Kenya asinzidde eyo n'agenda maaso okuba nga agumye abaags b'empaka za African Cup of Nations awaliwo ku lukalu lwa Afrika n'ebweru wa Africa n'abagamba nti bannange temweraliikirira enteekateeka zigenda bukwaku ez'okutegeka empaka za African Cup of Nations ez'omwaka gwa 2027 temba nakutya kwonna empaka za African Cup of Nations ez'omwaka gwa 2027 zigenda kubeera mu ggwanga erya Kenya, Uganda ne Tanzania omwaka ogujja abuddewo n'ategeeza nti wadde wabaddewo byalobera wannyindo okweggala ngamba emiteeru mu nteekateeka ez'enjawulo mu mawanga ago agagenda okuba nga tegeka ne wabeerawo oluusi okutya nti ate ziyinza okuba nga zibaggibwako ate bwetyo ng'ebintu bigenda maaso okuba nga bitambula mu mbeera ya kapeesooba naye njagala okuba nga mbagumya nti empaka ezo zirina kubeera mu ggwanga erya Kenya, Uganda ne Tanzania ate njagala okubategeeza nti amawanga agasatu bagenda maaso okuba nga bakola butasamuka butasamu oyo bali mu kulwana bwezingirire empogola bwerwanira mu ntamu okulaba nti we tunatuukira mwaka gwa 2027 nga byonna ebibadde tebinaba kuba nga bituukana bulungi nga bisobola okuba nga bituukana ano mutindo akavuga tiza nti mukuru Dr. Patrice Motsepe yasinzidde wali amukiuga Nairobi gali n'ategeeza nti embeera etambula ekyamazima nga bumanye nteeka bweteeka bwezibeera muyinza okuba nga ebintu byonna tembituukiza mukadde ke kamu naye bagenda maaso okuba nti bafuba abakulu abo ategeeza nti waliwo n'abakungu ba CAF bwe twasobola okuba nga tusindika ne tubalagira amakanda babe nga bagasimba mawanga agasatu Uganda, Kenya ne Tanzania mu mbeera ey'olubeerera basobole okuba nga bayambako amawanga ago okulaba nga teekateeka obulungi empaka zaffe esobole okuba nga zibayo bulungi agambye nti nze nga Dr. Patrice Motsepe yagala okuba nga nneebaza abakulembeze abalamula amawanga ago okuli Ruto w'eggwanga erya Kenya okuli Samia Suluhu Hassan wa Tanzania okuli omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda nabo bambi basobodde okuba nga bakola butasamuka butasamu oyo buli kye tubalagira okuba nga bakola bagenda maaso okuba nti balaba bafuba okukiteekawo kale nze mbakakasa temweraliikirira wadde nga waliwo ebitannaba kuba nga bituukana bulungi naye mukimanye nti ekibuga Roma tebakizimbira mu lunaku lumu oba wakadde bali mukola butasamuka butasamu oyo okulaba ng'empaka zituukira ng'ebintu byonna biwedde kale mu abaagizi b'empaka za African Cup of Nations mugenda kuba nga munyumirwa eddiba wali Kenya, Uganda ne Tanzania ebintu bigenda kuba nga biterera bulungi we tunatuukira mwaka gwa 2027 byonna ebyetaagisa bajja kuba nti babizigyeko etaano okulaba nti empaka zitegekebwa mbitiibwa ebizisanira akale bwati omusajja Dr. Patrice Motsepe bw'avuddewo n'ategeeza agambe nti ku buzibu obuli mu kibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga erya Kenya naze kulaba nga mbutereza basobole okuba nga batuuka kukaanya ebintu bitambule bulungi mu mpiira mu ggwanga erya Kenya ajjukira nti bendobendo lino lya East Africa lyasemba okutegeka empaka za African Cup of Nations mwaka gwa 2017 ng'eggwanga lya Ethiopia bye basobole okuba nga bategeka empaka za AFCON basobole okuba nga bategeka empaka za CHAN Kenya, Uganda ne Tanzania kakati omwaka ogujja ebendobendo lino ligenda kuddamu okutegeka ku mpaka za African Cup of Nations naye nga Dr. Patrice Motsepe agumizza abapirika n'agumya abawagizi b'omupiira mu nsi yonna abawagira empaka za African Cup of Nations mubeere bagumu amawanga asatu Uganda, Kenya ne Tanzania bagenda kuba nga batuwa ekintu ekirambulukufu kuba enteekateeka kale zitambudde mpola mbeera ya kapa esooba naye ng'era ku nkomerero ya byonna bajja kuba nga bateekawo ekintu ekirungi era empaka zigenda kubeera amawanga ago tewali nteekateeka kuba nga omukisa tugubajjako Bwetubanga tuvuda njagala kubanga nkujukiza bannaffe aba full time half time odds. Okay, full time half time odds bakuwe mpire jiwangula munange bamaze dokwanga bakiteeka kusimyo mpire bannaffe aba full time half time odds bekwatikaba full time half time odds osobolo kwanto ofune mpire jiwangula nako olwajo balina tiketi zaabwe ezawangudde onako olwajo tiketi yaabwe eyasingo yakute erimu nnaku satu ngewangula wile mtu bagitime win yagunonye kwawe emoziro a family yakute z 1x mbwetu z back to 1x kwawe satu biri a Celtic win kwawe satu biri ni Arts win kwawe satu zero kunstanga tiketi ya family yakute olwajo ya VIP nayo yakute a PSG bagitime win yawangude biri zero ne bilalien bagitime SS kwawe satu biri atenga ne kibimba yakute olwajo awetu PSG bagitime win yasodo kwanti wangula biri zero nge kwati malenis bweto super yakute a super abakoze cash out kwa super a super Wednesday yakute yes cash out yakute overs abakoze cash out yakute atene VIP abakoze cash out yagenze master kwange kwatao yasodo kwange kwata abakoze cash out akatambula kachalio nolwaliro bamaze kwanga bateka mpire jwangula kusimio cholino kwanga okola agenda kusimio osobulo kwanga oteka ko ya time was 7:12 atali wachika akuyamba okufuna message bomanao nyiga stap 2:16 makumi abiri sita makumi abiri mnya ashi ya kode nyiga stap 2:16 makumi abiri sita makumi abiri mnya ashi ya kode stap 2:16 makumi abiri sita makumi abiri mnya ashi ya kode jogo nyiga jinge aweto nyiga soba okogende kumenu atiketi ya katambula jeri ya family jeri ya vili pili jeko atipa kwe mpilo kumari na kumukag walo ni tiketi sendala nyinchi kendo nyiga kutiketi ya gara spese ya kuja teka opini kodi ya mobile money onyiga soba okemubanga tono ogenda kwanto mfune mpire giwangula mamaze do kwanti bajiteka kusimyo wana fava furuta mefute of os kwate mpire jugenda mchiduko jisibo wangule komao okwate tickets namba 2 namba 3 ni namba nya ngo nyiga sita 2:10 sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash beba nafava full time half time odds Kenny Sports Center oyagala bikoze swa mbiye mizanyo genda kuba Kenny agenda yo oyagala mipira oyagala ngato byonna biwetage bikoze swa mbiye mizanyo twaka shootsi mijozi byonna bikoze swa ne mizanyo genja oro oyagala tukuandikire ke linya lyo Ntuba gwani agenda kuwa na fawa Kenny Sports Center. Tuko atuko tukolile chintu echo mlembe, tuja kuanga tuchikola. Tuko ane koku zilo msa mzirem. Mzirem, abili msa mbatanu msa tuzilo msa mzirem. Mzirem, abili msa mbatanu msa tuina maduka satu mukampara. Kwa Hypermani supermarket kupake mpia sini ya Kenny Wali, agenda kutopu State Plaza kukafume Mukasa Road, atene kwa lua pake ili kunyumba ya kubwa plaza. Oja tusanga yefawa Kenny Sports Center, haba kuguze kintu echo mlembe. Haba kuguze kintu echo mlembe. Mbele genda kuange tambula bunu. Jinyo kankole kunsimiz jeto bao
1: business yote likula ngato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya wo osangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulungi ayagala okufuna ba customer jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe sibizibwo okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 89 7 6 8 plus 25 6 2 0 0 9 2 0 oba plus 25 6 6 6 1 0 oba tutukirile ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngenafu aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa
2: Omulunzi w'enkoko. Kuumira enkoko zo ku mutindo. Ogukuwa amagi amangi nga magumu bulungi. Okumalira ddala ebbanga epanvu ng'okozesa ekirungo kya Laydon. Laydon akutuusibwako aba Farmers Center Kibuye. Tusange meters nga 3 nga wakava ku roundabout y'ekibuye. Kukuba eridde makindye. Obubaka okuva eri abasawo wano ku Farmers Center Kibuye.
3: Academic Registrar wa Uganda Matters University ategeza abantu mwenna nti okuteekamu okusaba kw'olusoma lwa 2026 2027 lwagguddwawo era lugenda mu maaso okuli amasomo ga diploma, bachelors, masters ne PhD okusoma olunaku olulamba ebiseera ebigere mu luwummula kola enteekateeka y'okusomera wala mu masomo gano agriculture, business, computer science and information technology education omuli primary ne secondary engineering omuli civil,

0: tipo de mujer.
1: Chenda mwenye karanye senya fama. Radio Sapiencia. Impulse ya magazi. Ensuriyo muziki. Nebye mizanyo.
2: Chenda mwenye katanye senya fama. Radio Sapiencia. Impulse ya magazi. Ensuriyo muziki. Nebye mizanyo. Ziri kumi. Sigade. Ziri kumi. Sigade. Kubanga tuingira msawa. Kuminemo. Zaka ungeza. Koluna koluwa lilo. Agambati ya waswa. Don Leon. Katue. Ulo kubanti na utadeke. Impulse ya magazi. Angambe nyumba ya stani ya kutu. Wasa dunia ni katue angambe nyumba ya stani ya kutu wa mlilo sabu nyumba chi nyumba chi ya kutu wa mlilo anyway ebyo no biebili wo ebyo biebili kakati honorable David Kabanda sabu andeso chivina cha PLU omchalo no Justin namere gwalumbye agambi banange enze ndi mutume kakati munu mbilachi enzo mutume wa butume irachi munteka kuninga nzindi katumwa bamuvunana chuchicho
3: ya kakati ate katumwa tebamutta nebo yandi badde speaker nge bagament ino gendo osome chiwandiko kino Kabanda nga president ya mugambi nti chiwandiko kino gendo okisome Kabanda yandi linyene pitch speaker mama wange era mwagala nnyo mu HTwa naye nange bandagidde nti kati ngabwe bandagira luli ate sikwe mulundi ogusosera kwa abantu
2: honorable Kabanda hagama ntino banange naye balagidde mulagire agamba munumbira bwerere bandagidde bulagize in fact ina ne bayisa abasiru afisiza okadde naba nasima nabako bayita abasiru banange gunagwa guno
3: tetulinga batendesi ba team kasitaba kugama nti mukadde wange ofunye injali omutendesi nagama nti ofunye injali tolemerayo ate bolemerayo nokugula oku kubiri na kukunyiza okufuna injale ate banabadde ba mixing anti oli mukwano goto mulide muru kweba siru
1: chenda mwenye katanye senya fama radio sapiencia impulse ya magazi ensuriyo muziki nebye mizanyo
2: chenda mwenye katanye senya fama radio sapiencia impulse ya magazi ensuriyo muziki nebye mizanyo munana azisigadeyo okubanga tuingira musawa ekumi nemo ezoka ungeza koluna koluwa lilo teweda bila in fact nyongero kujukiza ndiba na bombiba NRM bombiba NRM chibine chili mbuyinza na yu mwatu so kwa abya mune watu wale chikazi wa presidenti ngo mbuza abuza oyagala kumuba na umuganti mkazi wa Bobi Wine ni baku wa sente ate chikazi na utachi wako unuulira mbaibuli baibuli chitabe chia chitukovu bosome chitabo cha Genesis amasoka chapter ya 11 waliwe bogera ku munala gwa Babel the tower of Babel wagusomako the tower of Babel manyi gonde ye tulaga nti nazi kuno twali tuogera olulimi lwerumu ku nsi kuno twali tuogera olulimi lwerumu naye munanga abantu okwegulumiza bayagala okutuuka ewa Katonda owulidde ne batandika okuzimba omunala gwe Babel the tower of Babel bamutukeko katuna naga lengera bano bafala kati chiyakola na batabula tabule nnimi nga bagezako okuzimba omunalo gwa Babel bamutukeko na batabula tabule nnimi era batugamba nti wano we wavo kuba nti twogere nnimi za njawulo nzi kuno olulimi twalinga twogera lumu niba na abali bazimba omunalo gwa Babel nga bagala okutukewa Katonda na batabula tabule nnimi we wave nimi ezenja ulo liwa mugamba leta musenyu na leta chitiyo haza leta biliji na leta kalai amugateka kwa mugwa na amenye ya chisenge leta wirubalo aleta fuso katuna naba tabula tabule nimi awe wavu kumanti tuwa gire nimi ezenja ulo atona alikuwa batabu
1: chenda mwenye katanye senya fama radio sapiencia impulse ya magazi ensuriyo muziki nebye mizanyo
2: chenda mwenye katanye senya fama radio sapiencia impulse ya magazi ensuriyo muziki nebye mizanyo zili tano azizi no Azisiga deyo okubanga tuingira musawa ekominemo heza kaongeza koluna kuluwa lero wano wabaita ba BF Soma bajanja bendwa dezenja ulo nenga basi janja wabako sedagari ya butonde wanafana ba BF Soma bali na HTV cha wachiri Los Angeles mguangiri ya Amerika bafu utukamo Amerika ewa Donald Johnny Trump onakuba jirani jebavani basi ulo kubanti nwabu na mawanga genja ulo ningo of course bagenda bajanja bendwa dezenja nete wera bila nti bajanja wabako sedagari ya butonde katibana wana wabi efo suma bagamba jena kuzino prostate fose prostate sumbu wabantu abasajja prostate evreme sezo kubantino veya gala katiba gantu vango inechizibu cha prostate jango bagena kubantino bakula kubulu nje nyo na ugano prostate eno gilandi ni inga gilandi eno elimba sajja boka abachara temuina prostate katingana mwemuina nabana fenga tetuina nabana tuina sebana kakatina fetuina prostate na mwetemujirina ni prostate eno ngabuli jabu nkunyonyola erinanye akawago bakaita bladder then na urethra nietu kechisira nitandu kwa kubanti nezimba kati wezimba notajifako echidako hawairu kedu kubanti nofuna prostate cancer chokati ya prostate cancer wakwata notamujanjaba echidako mnangi kubira kufa ato fabubi ofanga tulinocho sobula kwekolera ofango ofuiziza mkapira kati wanafaba BF Suma bagamba nti ensonga mpitirivu nnyo ezivira kwa muntu okuba nti no prostate mzimba kwa prostate mugazi wako ensonga esokera ddala baga nti no bavubuka mwe muve ku muzogo okweza nyikiriza yoko mu okweza nyikiriza nenda bako kyalinda kati bwatakifuna nazimba bwati natandika okuba nti nagaziwa baga nti one nguli eitiridde nemere erimu sukali omungi n'emyaka botuka myaka 3-5 baga nti mikisa jiwera waggulu nnyo eja prostate yo okuba nti no egaziwa kati ekibuzo kiri nti otegerera ku kintu no prostate egaziye kasota ndiko kufuisa fuisa buli kaseera na ddala obuddo obw'ekiro atengo musoro gujja bwe gwesiba olumu bagamba nti n'okubalagala gukubalagala n'ekirala oba tokyasobola okusituka oli ne bwagamba nti no wasituka nkuyiteko olemererwa okusituka olina kwegayirira situka nkuyiteko nga toyitawo nja kukuba situka nkuyiteko naye nga tosobola kusituka bwe kubonera obulaga nti no prostate yo yandibanga egaziye kale ne mu kisaawe otandika okuba nti notagala mu kisaawe bakuwa paasi naye okulema okusiba ne bakuwa penalty nga temuli kipa n'ogikuba ebbali bwe mukubonera obulaga nti no prostate yo tandiso kuba nti no egaziwa nibwo kibona pa BF Suma baga nti tuwali nsongo lwaki wera likirira bakulete dempeke bazita prostate relax capsule zino obango zikozesa bulungi ngawe bakulagiridde nga prostate yegaziye egenda kuddayo mu normal size chokati bwo zikozesa nga tena gaziwa ebate jagaziwa bwo zikozesa nga ina prostate cancer aba agenda kuona chokati bwo zikozesa nga tanakwata abatajja kukwata bana pa BF Suma bakulete denize immune boosters na kugamba nti zino immune boosters zempeke zokozesa nezongera amanyi basirikale bakoma omubiri gwa noba nti no tolwala kale ne bwoba olwadde n'osobola okuba nti no owona mangu empeke zino bazita pure and broken zirimu ekitiko bakiyita ganodamas powers tugamba nti nokozesa empeke zino leke kuba nti no lwala waliwo abantu nga bafuuka bawandwadde tamala ku wiki nga talwadde tamala ku mwezi nga talwadde kati bwe tugamba nti no jangu obeerenga ofuna zi immune boosters zino ezimanyiddwa nga pure and broken abachala bayina ebizimba munabaana abachala bazibikira enseke abachala nga walimu okuzaala mwena mujje mu BF Suma tubakoleko nga tukozesa eddagali ya butonde olina pressure gwe tukuletedde empeke baziyita microtosaiko kati zino empeke zitambula musayi ne zigenda misuwa ne zijjamu olusavusavu olwo olumanyiddwa nga cholesterol jukira omuntu okufuna pressure kiba kitegeeza nti no olusavusavu luno olumanyiddwa nga cholesterol lukwata ku bisenge by'emisuwa kati olukwata ku bisenge by'emisuwa kiba kitegeeza nti no omusayi we gulina okuyita wafunda kati bwe wafunda gw'omutima gujja kuba n'amaanyi mangi nnyo omusayi gusobola okuba nti noguyita awafunda awo mu kuba n'amaanyi eyo pressure katugamba nti no jangu tuberenga tukuwa eddagala lino erimanyiddwa nga microtosaiko liggyemu olusavusavu olwo omusayi gutambule bulungi wewale pressure amagumba gakuluma oba omugongo ogukuluma banafa BF Suma baga nti no jangu bakuzzeemu ebirungo oberenga otererera ddala bakola ne kye bayita general body check up bakuteekako mashini nekkebera ebitundu byonna ebiri munda mubiri gwo nekutegeeza nti kino kiri bwekiti kino kiri mu mbeera bweti kibazuula nga kirwadde ne basobola okuba nti nebakujjanjaba endwadde nnyingi nnyo sobola kubanga zonna nzogera n'enzimalayo nekale genda wali ku ddwaliro lyabwe bali awo Kampala Road maaso ga post office ekizimbi bakiyita boulevard bali ku basement B29 nnyo osobola okubira omusawo deyize ne musooka ne mwogeraganya nga tonaba kuba nti nogenda eno yessimu eya musawo deyize mukubireko mubire nga mwogeraganya eri noti 7-9-18-12-9 ngambye noti 7-9-18-12-9 12 chenda mwemu oba noti musanvu nya mwenda chenda mwenda chinana mutano asatu mutano baba itaba BF Suma.
1: Voice of the Sawindala. Time check. Esa wasiweze kuminemu. Esa uwe guro. Time check ya kutusibu wako. Beda msiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kujaya kasente kachisada cho nawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga tan star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Uchisada chine chevija guzubi naku yankuru. Sentinel bank empereza za yezi fudenya angu. Ateku miwende jawansi. Tewali nsonge kutuala mbanka. Wabula weyambi sababu agenti akanana basasani de guangadion na edanga bakuli kumpia wakukuyamba kukumpeleza za banka kozesa simu ya yomungalonga weyambisa sente mobile wakueleze nsimbi sasule bisale vikuba anjibu edawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda ozisasule mumieze satu we wolo kutambula na nsimbi enkalu gula biyo gula nga weyambisa sente visa card obu debo na mchifocho na woli nga wonyumiru wabikujukubye na kwe nkulu beda bulindarevi haba fede we wola masimu waka kukubirua messages kusindikirua obu WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password yobibi kwata kwa account ye ya banka kakati kolo kuwa bakwecha chonacho baweke nge dengo kube simu obu kuita mumeseji kunoti munana noti noti bibidi bitana tanu mutano Sentinel banka banka ya fee Sentinel banka erunga misiba banka mkure ya Uganda sendeza wa customer ziku mwe chitongole cha deposit protection fund okutukila dela kumilioni kumye za Uganda.
0: Omwezi guno gwa mama Bikira Maria
1: gabo kutusibwa ko na mijango high school kulama
4: olwalero nyafe Maria atuita tumugoberere mukubo eryo msalaba baganda bange nze nawe tumanyi nti kubo eryo msalaba siryangu era abalitambuddeko balitegedde addala ababagenzeeko ekiwa mirembe mumanyi obuzibu obuli mukulinya akasozi ke Kalivariyo. Omuntu wagandi wetiko omusaala bagwo ogamba nti oyo takwagala naye ng'ate nnyaffe atugamba. Titumwegatteko mu kkubo lino ery'omusaalaba kubanga Yesu kwe yatuwangulira ekibi. Oyo yenna ayagala okungoberera yeveemu yekka yetikke omusaalaba gwe angoberere. Awo nno tuteekwa buteekwa okumugoberera era atugamba nti baana bange. Kubanga nze nyammwe, nze manye kubo, eribatwala eri omwana wange. Ate n'essuubi eriri mu kubonaabona. Ate oyo atukakasizza, tunaatyamu ki okumugoberera.
1: Baka obomwezi guno gwa mama Bikira Maria ngabo kutusibwa ko na mijango high school gulama esumere diye kya sachino kuri esumesa yajo enfayo jaba sumesa enkwata yabane nunje bayabo kusoma bulunji kubanga li esumere lisomesa esumese yo mutindo mu Uganda tedikoma mu kusomesa bya mukibina byokka wabula ne bya mikono babitendeka abayizi baba ngula abayizi mu mpisa games and sports babifa konyo atenga ne school fees zeze zisoboke eri omusadde litwa na masomo ga arts and science lyani lizaba nabo bwala nabo bulenzi environment yesu tisangika sangika kwa wandisa kugenda mumaso haveji njobe kamparo vila museta otambula kilomite mwoku mkono kwa kwa kono okumanye visinga ukuba kunoti musamfu noti mkaga mumuenda atano mumusamfu abili mumukaga oba kunoti musamfu monana bili msamfu mumuenda msamfu mumukaga anamo bili
5: ulo dinga laka deli bando laka deli bando laka deli bando kalakata.

0: adepe no kumala akabanga banga lya myaka 13 mirambirira kene yungire yu ebikujuko byekikopo tabirinze unoulira nno kakati unoulira nno kakati ngo bwongo bwe batrosted tali settled atinga oli basingo kubira nga bamwetagira kubanga kumanda sino basamba timu ya Burnley Manchester City bawangu do mpira gwabwe nga bakuba timu ya Crystal Palace unako lwajjo mu timu Pep Guardiola yakyusize nnyo nini jene birange wangu lo mpira kati site kusande ngegenda okuzanya kulunako lo mukaga nga bagenda okuzanya final za FA Cup gwasi nobo yagala kumando wangu lo mpira kati bana basambya badde bateba goals zisalonga Trossard oba wetaganga obwongo bwe buli wamu nga talina birowoozo byonna ne kati bwana janga uyo yakawukana n'omukyala kati akyali mbirowoozo bingi kyokka ke kaseera k'omwetagiramu olowooza nnyo nti simawulire malungi ku saidi eyo neke tulinde tulabe byonna nga binatambula n'okumugumya agume asobole okubeera ng'ate omulimu bagumaliriza abatiimu ya Arsenal olubalinde faino ya Champions League. Bwetyo bwetambula katimba kabya mizanyo extra oline pade serumago mubebez tuchiabe bira mpola mpola ne 22 bet kusaidi eyo. Kakati nga tetune yongerayo omusibi w'emipiira nga bulijjo njagala osooka obeerenga ogenda ku kodi y'omubebezi obeerenga ofuna ku mipiira ogende wali ku 22 bet obeerenga osiba. Njagala olumbe ku kodi y'omubebezi obeerenga ofuna ku mipiira ogende wali ku 22 bet obeerenga osiba gw'omusibi w'emipiira tubeerenga tubebbira mpola mpola. Genda ku kodi obeerenga ofuna emipiira genda wali 22 bet obeerenga osiba tubeerenga tambula nga bwe tulina okubeera nga tambula. Onako lw'eggulo abafunye late bird omanyi nabadde wana akawungezi ne bagamba bannaaye eggulo ale bird yatuwadde ssente ne late bird netuwa ssente kati nga bwe nagambye onako lw'eggulo nti late bird yekulembeddemu zonna egenda tuwa ssente nezituwa kubanga kwabaddeko ttiimu ya Celtic wali mu ggwanga lya Scotland mu gemu yabaddenzi bwennyo okubeera nga bakola over nga bazanya ttiimu ya Motherwell ogongenda gubanyumizaako ogwo gwa Celtic ogwo then kwabaddeko ttiimu ya Rangers okubeera nga ekola over ya 2.5 yagikoze ne kubeerako ne ttiimu ya Inter Milan okuwangula omupiira yaguwangudde goals abadde bbiri ku bwereere kati gwataba abadde tannabanja nga wafunye late bird y'omubebezi nga we nabadde wana akawungezi ne mbagamba late bird eyina otuwa ssente nga ale bird bwe yakoze lunaku olw'eggulu era late bird teyatuswaza yatuwadde ssente kati njagala ggwe ali mu kumpuliriza essaawa zino nakugamba buli otutuuka mu lunaku olw'okuna n'olw'okutaano ezinnaku ze tusinga okubeera nga tuliramu ssente ate ekirala ezo nfuba nnyo okulaba nga buli muntu alya ssente kubanga tubeera twagala capital wa weekend kati ggwe wadde weekend nga tubadde tujja tulya ku ssente ku packages ez'enjawulo oba tunalya ku ssente weekend naawe ayagala okwongera okuzimba ka capital ggwe yalidde akasente olunaku olwajja okubanga twamukubye ne tumuyisa bubi ne leero we tugenda omukola eggulo twamukubye ne tumuyisa bubi ne leero we tugenda okubeera nga tumuyisa njagala ggwe atanalya ku ssente weekend gw'agamba mbu nno tonnaba kuwangula mu bukyanga omwezi guno ogutandika gw'agamba mbu omusajja kubye n'owuliranga weekyayi njagala ogenda ogyeleti baadi y'omubebezi nkugambye eggulo yatuwadde ssente kati eno gye ntaddeyo nayo ebitundu 98 ku 10 erina okubeera nga etuwa ku magi akawungeezi ka leero late bird eyo njagala otambulizeko ordinary receipt bill obeere ng'oziggyayo z'oba osooka okubeera ng'oggyayo ku kodi ogenda wali 22 bet obeere ng'osiba target esooka twagalako receipt emu bwe tuwa ssente kiba kiwedde wabula zonna bwe zijja ne zituwa ssente nga bwendaba bwe kiyinza okusoboka era tubeera tukubye jackpot nga tukyabizza awo tubeera tukyabizza lumu nga bwe twakoze onako lw'eggulo okumakya ale bird nejja n'erya ne ordinary nejja n'erya kati njagala gwe n'ogende ku kodi wali obeere ng'ofuna late bird nga bwe twaliddwa onako lwajjo tujja kuddamu tulye ku ssente kugambye ebitundu 98 ku 10 ate ga standard percentage ebiseera ebisinga ng'etuuka mu bitundu 9 in fact ne bwebeera mu 9.5 ku buli 10 awomanya nti ssente weeziri awomanya nti ssente weeziri genda ku kodi obeere ng'ofuna late bird eyo genda ku kodi obeere ng'ofuna ordinary eyo genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate ne weeza 2.5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga 6217 6 bisatu munya hash. Ye kodi ya feo ya kunyiga star bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Wobo itaute wenye nya. Gwecheo leti badi gendo waliku 22 bet. Oteke mwa kemfiso sirike. Jayo ordinary gendo waliku 22 bet. Oteke mwa kemfiso sirike. Ezo li city b. Zikuwate nga. Osikuwata na buye gendiriza. Kuwanga we wali center kaungezi kailo. Ate we wali capital wa weekend inga tumu zimba. Lilo kuruo kuna tulizimba capital. Nencha. Kuruo kutali. Katigwe na mpuliriza genda kukodi ya berengo funali city ezo biri. Wadene package zenda la kweziri. Okuli akatambla kari nyeyo da. Okuli VIP kweri. Okuli ordinary kweri. Eyo gambe ordinary. Nereti badi. Fuba nyokula bango vifuna. Bobo ino busobozi fuba nyoku la wanga biyo no vifuna. Bobo ato ya busobozi at least funakole eti badi. Hii. At least funakole eti badi jobo bebera na yu. Uwe chibimba kwe chiri kudoketi. Na katambula gambi kwe kari. Biyo na vifuna yungo njiga sika biviri kumina msavu. Sita. Bisatu munya hash. Wajio kubera ngo itao. Ja kunyiga sika biviri kumina msavu. Sita. Bisatu munya hash. Wetugendo kube berera kusika biviri kumina msavu. Sita, bisatu munya hash. Abali desente unakula jote mchamuka, amateka gafemu gamanyi, agumuwe besige ya bawa. Ngawe tuwe berera kumeini, nabagama anti, buwangula senti, ngawe tuwa lidolu unakula jote, kupake jeze zenja ulo ze tuwa lideko senti, ukwa vade late body, ukwa vade early body, ukwa vade ordinary. Senti ezo, tuchamuka no gama mbaka kati kumusive nyingi uchabie neta, gwesoko maintaining inge stake yu. Boba badosi ya mtu walo soko sigale kuhugu. Aba ya tademu olu kumi soko sigale kuru kumi olu. Tucha mukiri ya no gamba katika intandikesi wa mtu walo. Nga sigu badosi wa. Uwe nkumi ya tanu nawe sigala ukunkumi tanu. Uwe bitanu sigala kubitanu bibu. Soko uweze kakapito. Auwe settinge bulungi. Nesteke yo. Osoro kuberango no nyaka sendi. Late body nkugambia. Yeli city jobo soko kuberango jayo. Then jayo neka ordinary. Wadenga nipaka jizindalazo na kweziri kudoketi. Bobo siba siba na bubuna njizwa. Atana weza habili mwe tanto krizi wa kubera angu siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Ujio kuita ujia kunyika sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Yekodi ya feyo sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Agamba atia mugumia ashlaf. Ali kabowa angambye omubebezi atena bakulirize gulera watu wa de winia Manchester City no tugamba ne ovejja kuwera ii gunaguba wadde ono ne bagamba ngula ba munyo golo nenda ba Manchester City ngi wangulo mupira gunaguba wadde wana akawungezi bwenda ba denkola ogunaguba weride kumbe oni bagamba abasiba ku golo mugeni musibe over ya 2.5 mu game ya Manchester City. Nimba gamba mwabagala okulumba kawini na kosobola okubera ngo kalumba eggulo kwabadde kulya na kunywa atene lero kugenda kubera kulya na kunywa kusinzira bwenda bali city zino necho bokola gwajeyo late bird yangu akoji jeyo nga buchi ali kuwanga obudde bwegendo tandikira ko buna atero tuka late bird yagenda kubera nga itandika buchi ali bino byemulwayo no gama anti na kenzo kemalize wono naji sango je sange itandisa late bird yagenda kubera nga itandika ngo budde buchi ali gendo berengo jijayo gendo likwentu betyo berengo siwa ubango siwa siwa na bubunanyi ziwa atana weza habili mwe tanto krizi wa kuberango bebila kwa ata akasenta akemfisa katono kwa inako uboko zisa to siwa sente ya vizibu ama teka aga foga manyi na dana kasto tambla nomu bebezi na gamba sagala muntu wakula rosi njegala tu nze nasoma kugataku iji sagala vya kutola ku wesiwa akasente kwa akemfisi kwa ina teka mule etibad osirike. Teka muka ordinary osirike ezoli city biri bulia uli zombebezi sawa zinofuma nyokula wango zifuna genda wali 22 bet oberengo siba mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash ujio kuberango ita ujia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash yekodia yekubere mumutwe sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash yekodi yomubebezeyo tubebere mpola mpola olona gambi yomubebezi njagala kunzi ja mchinya onsike kumukono gugindu jiyo late bird ya liru gendo jiyo ordinary ya liru Aba sibi baka tambla na gamba baka tambla odi yake vira nini. Guteka mwaka sente kaka tono kuolina nulinda kukatambla ako. Aba vya ipine chibimba na mwimba gamba nyondi. Guwina kubira mugumi ikiriza. Neyo vya ipiba dititambla bubie ensanji zino. We chibimba guteka mwaka sente kaka tono akempi sinu usirika. Neli siti ya bilezi kule mbede mwaka ungezi karero. Ye leti bali tunyuke leti bali ona kula juu ya tuwa desente. Ne ordinary. Ezo lisiti biri. Njagala ko lisiti emu yokaka ungezi tuvenga tukamazi. Choka templi ya kadenza kandi muda kangaba. Zonazi sobolo kujane zivenga zituwa kusende. Katigwa ina kubeda mugumu. Kastosi bisabu vuna njizibwa. Nogenda kukodi novenango jayo lisiti ezo biri. Kugambi ata ina kusobo zibu jayo biri. At least jayo leti bad. Nga bwe soka okunamba emu waguru jobo jayo. Kugenda kutu ntu beti tuberenga tubebera. Kode lista bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Wobo itao. Ja kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Wobo itao kukodi yeyo. Teka mwa kempisi tuberenga tambla. Njigala gina mkumula mko. Mwabachi akaba. Olwava okusala golo. Na dala golo jivasa la mgemu ya West Ham munga basamba klub ya Arsenal. Kati ate Scotland ye chaba deyo chilo chona kuruwa ju. Chaba de chikambwe. Ata bakubira ini paka kubira nga bawa timu ya Celtic guru. Ila yukanga ya jikomeza umuchivaru che chikopo. Sina muchivaru. Wapula ya jikomeza uku chikopo. Petufa kumbu waka unongenda babu ulira. Ibi ya Scotland. Ate ila nuluta lulue chikopo Scotland. Ate lulu anja urumu. Katuwe kumbu waka unongenda. Ochi alikuredi sapiensia.
1: Business yo terikula ngato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayino okumanya wo sangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulunji ayagala okufuna ba customer jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe sibizibwo okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 89 7 6 8 plus biri tano mukaga, biri noti noti, mwenda biri munana, nya biri noti. Oba, plus biri tano mukaga, musanvu mukaga mukaga, mukage muemu, mukaga noti noti. Oba tutukirile kumukutu gwaffe, ogwa www.radiosapiensia.com. Jangola ngenafu aba Radio Sapiensia, toja kwejusa.
2: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the Rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
3: Ebi jule bisufu, biva kumfumbe nsukurumu. Enfumbe nsufu, esinzi ila kubirunge bitufu. Ebi jule vyo umulembe, ovifuna na Cowboy Special. Ama savu gebi mela ama kene ngulovulu unji. Agasta mubiyo ufumba, etekende sufu. Bulichi julo cho ufumba ni Cowboy Special. Chijanobu uomi, obwe mbala. Cowboy Special, afunika mubipimo vya grams avili mutano, atano, chikumi, nebibili. Cowboy Special. Akole waba Bidco Uganda Limited. Nga sangi wa mumaduka wona.
4: Munteka teka ya Radio Sapiencia. Ejo kuhulisiganya na kukwatagana na abo ulidisa bayo. Watandikipa u Radio Sapiencia Fans Club. Edanga wenjo gerida abo ulidisa bale mubi kumi nebi kumi. Mewani sokwe gata kufans club weno. Iye kakati ulida angena kuzomese kumina msambu mwenso kukutano mwaka nkume pidi abili mumukaga. Mitingi ya weso kendenda la ruegendo kutula. Katoli memba oboja gala kufuka chitundu kubo. Mwendamu kwa uru wakuja kuru na kuhurunga tuja kutandika ene chitambilu cha misa kusawa satu eze okumacha edawe lukulo ni lakaba kulembeze bamu wabana atambuze mire momuchibi na cha mwe membo jukizibu okuja na bufana njima passport obutono bubidi okuma nyebi singa okuba kunoti msambu tano satu kumina satu msambu mwe mu msambu
5: kusapiesia siva. Lelo ngena kuzo mwezi 14 mwezi ogwokutaano nyaffe ekerezia atuwa omutuukirivu Matiya omutume. Ennaku ze ez'obuzaale tezimanyiddwa wabula yazaalibwa mu Betelehemu mu Buyudaaya. Matiya yasoma etteeka lya Katonda okuviira ddala nga mwana muto era yali omu ku bagoberezi 72 Yesu be yaweerezanga okubuulira ekigambo kya Katonda. Matiya yalondebwa okudda mu kifo kya Yuda ow'e Kaliyota era yafuuka omu ku bayigirizwa ba Yesu era okudda mu kifo kya Yuda. Petro yategeeza nti omuntu okudda mu kifo kya Yuda alina okubanga yaliwo okuva mu kubatiza kwa Yohana Omubatiza okutuusa mu kiseera ky'amalinnya ga Yesu mu ggulu. Mu kaseera ako Matiya ne Yozefu be baalondebwa era ne bakubwako akalulu, abangi ne balonda Matiya. Ng'omutume, Matiya yali mujulizi ku kuyigiriza kwa Yesu, ebyamagero n'okuzuukira kwe. Kigambibwa nti yabuuliriranga ekigambo kya Katonda mu Buyudaaya, oluvannyuma n'agenda mu Ethiopia mu kitundu ekyayitibwanga Kolchis kati emanyiddwa nga Georgia. Matiya yafa mu mwaka gwa 8 era kiteeberezebwa nti yakuba mayinja mu Yerusalemu. Yasiimibwa okuba omutuukirivu era ekereziya ya Katolika yatongoza olunaku lw'okujjukirirako omutuukirivu Matiya ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1969. Omutuukirivu Matiya yawolereza abatamiivu, ababazzi, abatunzi b'engoye era gwe twekwata ku ssuubi. Matiya omutuukirivu, otusabire.
6: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana? Yagaanye, mumutereko Radio Sapientia.
7: Kenda bonnya katonye senya fama. Enkuluze y'amagezi. Okyali mu katimba k'ebyemizannyo extra.
0: Alright, wabali nyogwe na chajie kumideko, chenda mnya kutonye zenya, Radio Sapiensia, tuchatambla na katimba, akebye mizanyo extra, uline padi serumago mwebezi, tuchave bera mpola, ne 22bet. Gula o account, sobro kuperangu siwa ni 22bet, atera uberengu wangula kasimbi. Chiangu nyo kuperangu gula o account, genda msimu yo, uo genda ya kuinternet, oja kuteka 22bet.ug. Website ya fe eja kubera ngejao kusimu yo gende wali chigambo register chinyi game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba then nyiga mu chigambo register oja kubera ngawegata ku 22bet. Ensonga zona ziberenga zitambula tanaweza abiri mwetan tokirizwa kuberango siba chokana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa kusaidi eyo atanafuna mipira agenda ku kodi akapande kasoma padi serumago mubebezi kugambye gulonga wetu ali dekareti badi nkuterede yo leti badi yona ko lwalero etambule wamu ni ordinary ezoli city biri leti badi ne ordinary genda ku kodi oberengo zifuna genda wali 22bet otekemu akempisi koyina gosirike choyina okukola oyina kubera ngo nyiga sita 217 sita bisatu munya hash ekodi ya peyo ja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash bobo siba siba na buvunanyizibwa atanaweza abiri mwetando kirizwa kubera ngo siba kusaidia eyo kusita 217 sita bisatu munya hash wobo ito ya kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash tubeberirao mpola mpola kusita 217 sita bisatu munya hash eguro abali deleti bali tudemu tuweyongeze reti badi eno jienta deku doketi chukilo na kore guro ya tuwa deku sende gendo jeo reti badi kati ateta andika buchari jida hiyo ne ordinary ezoli city bili zezikule mbe dem then akatambula kwe kari kudoket VIP kwe iri nechi bimba kwe chiri atana weza viri mwetando krizi wakube rango siva chukana wa siva be rango siva nobu funanyi ziva kusta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash ye kode yoko jio kube rango ita oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash oberengo ufuna kumipire ejo kakati nga tumaliriza Scotland league yagenze kumupiro ogusembayo ogugenda okubeera nga faino. Era nga wetuwogerera timu ya Hearts yekulembedde balina obubonero buli kinaana. Then timu ya Celtic eri mu kifo kyakubiri n'obubonero 79. Kitegeeza akulembedde asinga ali mu kyokubiri akabonero kamu kokka. Era omupiira ogwaleese Kaluma Nywera gwe gwabaddeyo olunaku olw'eggulo, Celtic bwe yabaddenga ekuba ttiimu ya Motherwell egol zabadde 3-2. Guno omupiira gwayingidde eddakiika 9 nga guli 2-2. Ne bongeramu eddakiika kumpi 10 kubanga Celtic goolo ey'obuwanguzi yagiteebye mu ddakiika ya 9-9. Goolo yabadde namba 3. Eyo goolo yasoose kubeera nga bagenda mu VAR ne beekebejja. Celtic ne babeera nga bagiwa penalty eyabawadde obubonero 3. Kati ate yo ttiimu ya Hearts yabadde emaze okubeera nga eliidinga Falukike goals abadde 3 ku bwereere. Kati Celtic musajja wattu nadde engulu olwa wiini eyo gye yafunye. Hearts ekulembedde singa Celtic eri mu kyokubiri akabonero kali kamu kokka. Kaakati awagenda okuva Kaluma Nywera ye gemu eriyo weekend yeno ate nga ye gemu eggalawo season. Obaze gemu ezigalawo season Celtic ali mu kyokubiri agenda kubeera nga agalawo ne Hearts kulembedde yetaaga kukola bukozi maliri okubeera nga balangirirwa nga ba champion abaligiyo ku ntikko mu ggwanga lya Scotland. Wabula yo Celtic yetaaga kuba bukubi mupiira okubeera nga ewangula ekikopo kino. Kinajjukirwa ekikopo kya Scotland kyefugiddwa nnyo ttiimu z'ebbiri okuli ttiimu ya Rangers then ttiimu ya Celtic emyaka egisembye gyonna ezo ttiimu ze zibadde zijja ziwangula ekikopo ekya ligiyo ku ntikko wali mu ggwanga erya Scotland. Kuba ndowooza kitutte emyaka nga 40 n'omusobyo okuva lwe twasemba okulaba nga si Celtic oba Rangers nga yewangudde ekikopo kino. Twasemba kiraba mu sizoni ya 84-85 Sir Alex Ferguson we yali ng'akyali ku ttiimu ya Aberdeen n'awangula ekikopo ekyo. Kati okuva mu sizoni ye ya 84-85 bwetaba Celtic ebeera Rangers yewangula ligi yokuntika Scotland. Kati ku mulundi guno oluvannyuma lw'emyaka kumpi 40 n'omusobyo wabaddewo essuubi nti Hearts eyinza okujja n'ebeera ng'ewangula ekikopo kino omulundi gwayo gunaaba gusoose okuva mu 1996 emabega eyo gye yasemba okubeera ng'ekiwangulira. Ate era efuuka ettiimu nga si Celtic oba Rangers okuwangula ekikopo kino bakomye ejjoogo lya ttiimu ez'ebbiri. Kati ate yiyo Celtic yabadde ng'agenda okukola amaliri bamuwadde akanya mu dakiika ya 9-9 nabeera nga asigala asembedde Hearts emukulembedde emusinga akabonero kamu. Omupiira ogusalawo gwa wiikendi eno ate ekirungi sigamba nti buli omu asamba mulala bagenda kwezannya. Hearts yeetaaga draw, Celtic yeetaaga win. Kati gwe nga mukyatunulira ebikopo ebiri ku waya linda owulira ekigenda okubeera Scotland wiikendi eno. Alla akulembedde azannya waakubiri akulembedde asinga owookubiri akabonero kamu ate oba fixi abagitegeka batya baggalawo bonna nga beezannya. Anafuna kadde gulabeko ogwo guyinza okubeera omuzibu ennyo guyinza n'obutaggwa kubanga gulabika nga kugenda kubeera mupiira muzibu nnyo mu mbeera nga bwejja okubeera ng'etambula. Kale njagala kwerekereza tujja kuddingana wali ekiro zibeera 6:00-7:00 ne tubeera nga tuyita mu nsonga zonna. Atannafuna mipiira genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira, genda wali ku 22bet obeere ng'osiba. Bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 2.5 okkirizibwa kubeera ng'osiba. Tubebbere nnyo ne leeti baadi eyo fuba nnyo okulaba ng'ogifuna. Teekamu akempisi konna k'oyina mu leeti baadi eyo ne lwana nnyo okulaba nga mu kawungeezi kano ofuna leeti baadi eyo. Olunaku olw'eggulo leeti baadi yatuwadde ssente. Nabagambye kwabaddeko ttiimu ya Celtic yennyini gye mbadde njogerako okukola over ya 2.5 nga kuliko Rangers okukola over ya 2.5 then nga kuliko ne Inter Milan okubeera ng'ewangula omupiira. Eyo leeti baadi yatuwadde ssente. Kati gendo gyeyo leeti baadi yakawungeezi ka leero nkugambye 9/100 ku buli 10 ejatuwa ssente. Ku leeti baadi okufunirako ka ordinary njagala lisiiti ezo zisibe 2 emu bwetuwa ssente kiba kiwedde. Zonna 2 we zijja ne zituwanga eggulo betwalidde ale bali ne ordinary tewali tabu. Ekikulu kubeera nga tulidde ssente. Gwe kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'osiba akasente ak'enfisi genda ku kodi obeere ng'ofuna lisiiti ezo Boba tosobo de kuzifuna zona bili wachiri fafagana ne late bird yeyo ngiraba nyunge tuwa sende lero genda ali 22 bet yoberengo teka mwa KMPC sibana buvunanyi ziwatu berenga tambula kusita 217 sita bisatu munya hash ye kodi ya fikoji yo kuberango yita uja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash wobo itao sita 217 sita bisatu munya hash ye kodi ya feyo abaka tambula kwekali abechi bimba kwechiri ne VIP kweri nenga lisiti ya bilezi kule mbe demu kwa kasito berango weza habili mweta noku daguru sibisa buvunanyi ziwa lisiti ya bilo mupe beza gambi zezi kule mbe daka unge zikarero ye late bird ne ordinary tuwe bere nazo kusta bibiri kumina msavu sita bisa tumunya hash ujio kuita ujia kunyika sita bibiri kumina msavu sita bisa tumunya hash sita bibiri kumina msavu sita bisatu munya hash siba na buvunanyi ziwa atana weza habili mwetani tokili ziwa kuberango siba tuja kudingana waliye chilo mkaga paka msambu kankuagali za kaunge za karunji shuweraba
8: akoke kaba daka timba kebye misanyo extra mutuko sunsulide vye misanyo vyo na akatimba kebye misanyo extra kakutu sibu ako 22 bet 22 bet ya runga mizibu ya chitongole HR Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board okubeti nga kualifu kwa muze nata kilizibu wa edia bali wansibu ya miaka abili mwetano
9: Mwaka, omwezi guno gwa mama Bikira Maria. Gabo kutusibwa ku na midyango high school kulama.
5: Olwaleero nyaffe Maria atuyita tumugoberere mu kkubo ery'omusaalaba. Baganda bange, nze naawe tumanyi nti ekkubo ery'omusaalaba si lyangu. Era abalitambuddeko balitegedde. Naddala aba bagenzeeko ekiwa mirembe. Mumanyi obuzibu obuli mu kulinnya akasozi ke Kalivaliyo. Omuntu wagandi wetikka omusaalaba gwo ogamba nti oyo takwagala naye ng'ate nnyaffe atugamba. Titumwegatteko mu kkubo lino ery'omusaalaba kubanga Yesu kwe yatuwangulira ekibi. Oyo yenna ayagala okungoberera yeveemu yekka yetikke omusaalaba gwe angoberere. Awo nno tuteekwa buteekwa okumugoberera era atugamba nti baana bange. Kubanga nze nyammwe, nze manye kubo, eribatwala eri omwana wange. Ate n'essuubi eriri mu kubonaabona. Ate oyo atukakasizza, tunaatyamu ki okumugoberera.
9: Mwaka, omwezi guno gwa mama Bikira Maria.
8: Ngabo kutusibwa ku na midyango high school kulama. Essomero lye kyasa kino, olw'ensomesa yaalyo, enfaayo y'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi, kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka, wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa, games and sports babifaako nnyo. Ate nga ne school fees ze zisoboka ery'omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangika sangika kwa wandisa kugenda mumaso aveji njobe kampalo vila museta otambula kilomite moku mkono kwa wakono okumanye bisinga ukuba kunoti musamfu noti mkaga mumuenda atano mumusamfu avidi mumukaga oba kunoti musamfu munana bili msamfu mumuenda msamfu mumukaga anamu bili
9: tuweso se sawi ndala time check Esawa, suwe sebiri, esi etiro, time cheke kutusibu wako.
8: Beda musiga nsimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kireda na kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako, atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nika stemu mkaga tan star, mkaga hash, orondeko investor, oboku zese MTN momo app.
9: Fetje ndamu nyaka tunye senya fama.